0: Campeona Radio.
1: K5 News FM. Kesayuran Semaayong Panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya gambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kesayuran Semaayong Panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog nako sa radyo ang
2: DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
4: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
5: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
4: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pug kaga DTX 500 og Mighty C nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
5: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tamis sa una, Sir JP. Basta gani, antioxidant, Sir JP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
1: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
7: tulog pud ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay

0: ang stress.
1: Ganahan ko lang tulog sa iyo.
0: Ang pinaka-importante, inom jud DTX5 ba nito?
1: Muna, importante.
0: O, aron mataas imong antioxidant.
1: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. O mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
0: Mojod.
1: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
0: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
1: Correct.
0: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
1: Manaw say maglagot ang ginikanan sir GP ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pug ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mokin ang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niyag usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot nun na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrupt, Sir
0: bankrupt,
1: JP.
0: Jod.
1: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mauman unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay sisigani aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kaya natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-gyud ang pirmi nga pag-atake sa kuang allergy.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawa. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upo nga akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gindubol dos o nakapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang hubag-hubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX
2: 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
0: Dr. Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
1: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
0: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
1: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
0: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
1: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
0: Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog, kay bungol man ka.
1: Paita.
0: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
1: Mao na rason, Sir JP, nganong kinanglan dyan tamag DTX 500 o MyTC. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
7: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mabali
0: ang mga butika. Ang Mighty Sing, o saman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa itong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
1: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
0: Husto.
1: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
0: Akana.
1: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
0: Mao jud dok.
1: Kay naa mangud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aon nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
0: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
1: Hello?
0: Makabungol maday na.
1: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kay bulok agunsa. Ayaw rag paminawa.
0: Wala gyud. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect sa bandred og Mighty C.
1: Kinanglan
0: ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
1: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Mopalit sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Mia. Nagka-UTI po sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Na-adjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir JP, sa simple lang nga panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
0: Og dili lamang sa baho ilok dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
1: kagid.
0: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, at least foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud. Pag human nila gligo Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh doc kay wa ni siya aluminum sa tupa nan toxic.
1: Yes, so sa mga gapanimahog ilog diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients. lungs, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
0: Perfect!
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct! Wa dyan na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingo dyan kag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan dyan ko, Ana Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
0: Kalami.
1: Unya, inom pong kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
0: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
1: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
0: Husto.
1: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
0: Unya, nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, walo laman ka carbon chain.
1: Sa ito pa, Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
0: Wow.
1: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
0: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon. D3
12: Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
0: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imuhang viral load of hepatitis.
1: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
0: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP.
0: Uh-huh.
1: Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
0: Maka nindota pog klaseng energy na oy.
1: Baling nindota gyud, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako pud ang imong buyon.
0: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka. Inom ka og D3 Bio.
1: Inom siya, Sir.

0: gabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, Jud kaayo.
1: Mighty C! Mabalik sa mga pagkakas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
3: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna igiingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klasing kagaw sa imong mga panit.
3: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas. Tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Yes, makapaputi pa jud, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
3: Tsakto jud ka, Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
2: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
3: Gusto.
2: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir GP, atong bata pa ka?
3: Uh-huh.
2: Anang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
3: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
2: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP.
3: Aduna
2: ni mga santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
3: Dili overkill, Doc. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw di yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na.
2: Yes.
3: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, marilax pa dyan ang iyong lawas og una-huna.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
3: Oh,
2: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
2: pa.
3: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3

0: D3 Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako sab si Doc Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
2: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
3: Uy, nindot na.
2: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mupromote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
3: Mm-hmm.
2: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
3: Mm-hmm.
2: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
3: Mm-hmm.
2: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra.
3: Mm.
2: Nindot ra jud.
3: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
2: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
3: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
2: Correct.
3: O ma-depress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
2: Mm.
3: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
2: Oh,
3: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
2: Mm.
3: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
2: Mm.
3: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
2: Wow!
3: Para sa akong mga fungi.
2: Mm.
3: Pwede nako niya mabutang kung nako'y mga samad para paspas ang pag-ayo, mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
2: Mura din nag-topical cream.
3: Mura yun.
2: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
3: Mm.
0: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
2: Mm.
3: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
3: Mm.
2: Alpha-lipoic acid.
3: Mm.
2: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
3: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid.
2: Mm.
3: Nga naa sa D3 Bio.
2: Mm-hmm.
3: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna siya sa antioxidant, Sir GP.
2: Uh-huh.
3: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
2: Ay, kanindo.
3: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
2: Of course, wala.
3: Mm. Mm. Naara dyan na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, ma-process ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
2: Correct, Dr. Ramil.
3: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
2: Mm, najud ta yon, paspas kay na.
3: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
2: Oh.
3: Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
2: Taway kayong immune system ani, Doc.
3: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
2: Of course.
3: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
2: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
3: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 Bio, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
2: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 Bio over plain D3. Apan, Doc, wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako sab si Doc Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusohon.
0: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
0: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommend. Sa mga eksperto. DTX 500.
7: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali na kayo kumag kasakit o bilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pag-skwila kay sige kong absent. Mau na nga. Ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural ng sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
7: Mabahal sa mga...
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Hood Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K-5 News FM K-5 News FM K-5 News FM
1: Sharpening the lives of the Filipino
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
3: Bugas-bugas ug katul-katul
2: i DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw
2: ug pagpamhilot sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500
3: epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500
3: karon dayon.
2: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX 500

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Numundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Turong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotic. You maintain the pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotic. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection. Ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotic. Mabalik sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tami Suanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tami Suanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tami Suanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was visiting ngayon bala mga meg the best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? PTX 500 na! Ang PTX 500. Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds, nga epektibo batok sa sakit nga diabetes. DTX 500.
3: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes? It DTX 500 mo na yan! DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
1: DTX 500.
2: Highly recommended ng mga eksperto.
1: DTX 500.
4: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong mga lagumba sa akong panin. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic na wala na dyan ang lagum-lagum sa akong panin.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
9: Magclinicas, 4Biotics,
10: by 45 Probiotics.
11: Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
12: Sa Clinicas, 4Biotics.
13: Suwabe ang paggawa sa hugaw.
14: Magclinicas, 4Biotics.
15: Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuki butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend the food Superman for men.
2: O si Rosan, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
4: Hamara Herbal Products Center!
3: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara Herbal Products Center!

0: News FM.
1: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
4: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
5: Yay.
4: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iha jud ning gipang-arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
4: Maunay rason siguro, Dok Ramil, nganong daghan ka ayulubi ang kalibutan.
5: Kay man lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Tree of life. Mao nay rason nga ang monolaurin nga anara jud sa D3 Bio, dili jud nini mo makita sa plain vitamin D3. Mo nay bintaha sa D3 Bio.
5: Kada bang na kay inumon nga pangkontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas pa relax lang, gapahuway.
4: Gapahuway ra.
5: Mao na ang benepisyo kung gainom ka og D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Usa pa ka benepisyo, Sir JP?
4: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab baligtas sa HIV.
5: Correct. HIV.
4: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagihapon vaccine, pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil, Doc Ramil. Kung pwede pa lang, ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
5: Correct.
4: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa tulo. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayudaan ang iyang kahimtang. Ang duha na ka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
5: Mao na nang sako matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir JP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba bisag 80 anyos kana, Sir JP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
4: Empleyador pa ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells no.
5: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
4: Correct.
5: Pasabot na kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayo nimong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army ug ang BCO, maguna jud na siya daan sa imong mga selula aron makadepensa na dayon.
4: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
5: Correct.
4: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
5: Kung nangihanahanglan kag back up, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
4: Oh, dili na kinahanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
5: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
4: Correct.
5: Ang replication, grabe na.
4: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
5: Correct.
4: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
5: So mao na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 Bio. Wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir JP.
4: That's why og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 Bio ka. Wala tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon,
4: dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Spore Biotic, kinapangundan ang pagdangka sa bad bacteria sa imong baba, gahindungdan sa tooth decay o bad breath. Clinical Spore Biotic.
0: Kung mag-choy right, mantabi ka.
3: Wala sa kondisyon ang makinabugan.
1: Hindi makariba. Mag-extend ka!
2: Extend Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapatas ng ating energy at stamina.
0: Tiga. Mag-joyride na ta.
3: Kapot ka. Kay wala na ni pleno-pleno ha.
0: Sige.
3: Siyempre. Naka-extend ko yan.
0: Basta sagad ka, driver. Extend. Love.
2: Extend Superman for Men.
1: Victory Bio.
8: Ako si Elena. Gainom dyan ko o Victory Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
2: Mapalit sa mga
1: puti. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Heraclitis mas mataas ang ako niya sugar na batihan ko at intex coffee mix nga bulong nga liinding nga kape intilawan ko mati pagsig ang ako nga lawas kag nagtubo ang ako sugar na mayara inigali isang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante para alerto ka na adlaw nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabalit sa tanang butika tuol sa inyong lugar.
2: Dugay ka na magkakanto sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mong sambat ka dugay maayo? Magmaltisi na ang alkaline gum vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty Seal.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: campeón era yo.
1: Campeón, esta show se toma que eres 97.7 K5 News FM.
2: Oras a las 11:10.
3: 11 Mbps. Paglanse yung pagbalita o paghisgot sa mga isyu. 11 Mbps. Sa public service numero 1. 11 Mbps.
4: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig na hinagiman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran mo lutos, ug niyagyag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Patay, gitulis, gilukos. Sumbong mo kang Rex Campos. Mutinaw sa mga lubog na isyo. Mudaig sa angay daigon. Ang tanan sa mga kabus o milupigan. Sumbong mo kang Rex Campos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Campos.
2: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, may nga buntag kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nanapod ang inyong tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa Japon inyong makauban, tamantala una in punto. Sa ngalan sa mga station manager, K5 Sir Benny Cabusa. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pep Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President para Prison, K5 Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa, K5 Engineer Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer, K5 Abunwi. Kung kinatimok ang puwersa sa K5 Joseph M. Dumaguete, 97.7. Magbuntag ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 11, adlaw karon nga Biyernes. Bula sa September 2026. May buntag sinad si Damagiti Gilagkuma sa 30 ka mga barangays. Kabay bayunan ka sa Paan Kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. Si Kihor area Gilagkuma sa unum ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu, Oslob Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Bulhoon, Dalagit, San Fernando, Malabuyok, Alegria, Alcantara, Ronda, Bajan, Dumanhog, Marili. Good morning kaninyong tanan, South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol. Magbuntag na ikaw sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan nga padulong sa may North and Southbound area. Good morning! Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDG, Highway Patrol, SOT, Maritime Police, Philippine Army, PNP SEP, Coast Guard, SWAT and Team 1, UG 2, UG 3, UG 4 nga nagmotor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SWAT, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, good morning. Og sa nakahook up na to karong orasa, K5 News FM sa May Bayawan City, K5 News FM sa May Seattle, K5 News FM sa May Bakong, K5 News FM sa May Sambuanguita, K5 News FM sa May Baes, K5 News FM sa May Sikihor, Sikihor. Good morning mga ka-K5! Og ma na pod, aunya na pod ang uman na, nga makahook up sa ato nga programa ang El Castigador sa alas 4 hangtod sa alas 6. Changi sinag sinamagiti sa maisdaan, lamasan, bularan, painitan. Good morning. Ilabi na ko sa Maydunya, Milagros Farmers. Mga tindirag tindiro sa mga isdaan niya. Kumusta mo niya? Mga security guard on duty sa mga pawnshop, bangko, mall. Security guard on duty sa Pantalan, sinag sinamagiti sa may Tampi, Liluan, Sibulan, Bato. O Sikihor, Sikihor. O sa may Larina, Sikihor. Good morning. Ilabi na ko sa may OMB Mitchell. O sa James Cargo Forward, good morning. At ilabi na karon sa Coco Jane Insurance, kamamnase. Good morning, ilabi na ni Boss Amayog sa mga staff. Kung kamo magparinyo sa inyong sakinan o mukha mag-insurance, adto mo sa may Kukujin Insurance sa may Daro at tumangan mismo sa may LTO. Unya natay isigutan mga siligan, sukin minaw kamahin sa away, sa magtiayon, babae misumbong sa tua kasi lalaki na ay kukadidang pastilan Ginoo ko. Why lisoay sa daya sa inyong radyo para makamalo kamo kung usay mga pangitabo sulod sa 24 oras.
0: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Gangsut, Gangsut. Sabas na komentaryo. Skandos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang waway gikalisangan. Rex Skandos!
5: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
6: Bakit?
5: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pinigkan? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
7: Disha! Disha! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
2: Okay mga siligan, suking so, tipaminapanay takaroon sa toga programang Elibin MBPA!

0: dapat moingon na lamang mo paabot. Paabot mo og hapit na jud maaresto o arestohon. Pero mohatag mo ultimatum duha ka semana, Hesus Ginoo ko. Nagsasalita pa kayo, wag na. Alam na dis. Di nagutaan na mga palugit gud ninyo gud ay. Ayaw mo ana mga action na mo. Ayaw na mo sige pautot niya. Kaya ang mga tao gusto na yun nga madakpan kung kisa'y mastermind anang blood control. Sige, padayon ta sa mga balita, sa mga kompletong detalye. Alas 11.18 hatod ka nato sa Maytusin. DTX 500 capsule, D3 Mayo, Extreme Food Supplement. Mga serbisyong proyekto sa programang Bayawanihan sa Barangay. Gihatod sa Sityo, Kanabuan, Barangay Minaba. Dita maglangay, nakarusapin ka sa linya na nukad direktamente sa may K5 News FM Bayawan. K5 Natalie, kaya pas, K5 Natalie, ikipay mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Gihatod gadto sa Sityo Kanabuana, Barangay Minaba, Dakbayan sa Bayawan ang mga serbisyo ug mga bagong infrastructure projects pinaagi sa programang Bayawanihan sa Barangay Ngagi Panguluhan ni City Mayor John T. Raymond Jr. Personal gagipaabot sa Dakbayan ang direktang serbisyo publiko lakip na ang libreng medical consultation ug paghatag og medical assistance para sa mga kwalipikadong residente nga nanginahanglan og tambal. Gawas sa panglawas, gihatod sa badugang panginabuhian sa mga mag-uma pinaagi sa livestock dispersal program din giapod-apod sa duha ka mag-uma ang 12 ka manok og duha ka sakong nga fish nga 50 kilo matag usa. Aduna usab tulo ka baboy uban ang tulo ka sakong nga fish nga 50 kilo matag usa og tulo ka kanting uban ang tulo ka sakong nga fish nga 25 ka kilo matag usa. Samtang usa sa pinakadakong highlight sa mong adlaw mo opisyal nga pag-turnover sa tulo ka mga nahuman nga imprasaktura nga gilaubang makapadasiga sa lokal nga ekonomiya og gapatigayon. Kini naglangkob sa tumbala na Farm to Market Road, Inner Kanabuan to Kulisawa na Secondary Line o Gasityo Naga Bridge ang maong mga proyekto nagtuyo nga makapigay og mas hapsay o gapaspas na pagbiyahe o gapag-transport sa mga produktong agrikultura gikan sa kabukiran ngato sa sentro sa Dakbayan. Misaksi sa mong kalihukan ng Tan City Council sa panguna ni Vice Mayor Rosmer Ayan Ditihing, mga empleyado sa LG o mga opisyal sa Barangay Minaba nga gipangunahan ni punong Barangay Honorable Jolito Piedad. Balita gikan dini sa K5 News sa Fambayawan, kinis ka K5 na talikaya pa sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News sa Fam.
1: 5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kintik mamin na report ni K5 na talikaya pa. Wilner Lindayaw, idol, shout out ko sa among pinalanggang kapitan sa Dubdub. Ah, si Kapitan Jason. Kapitan, may buntag ni mo diyan, kapitan sa may Dubdub. Ilabi na kang sa imong sniper diyan, si John Ray. Good morning, George! Paalaman, maayong buntag si Red, shout out ko diri sa may Banban Ayungon. Watching live, salamat. Okay. Padayon ta kanon sa itong mga balita. Mga kawani sa DILG, Negros Oriental, misalbot sa tigom alang sa handog ng Pangulo 2026. Dita maglangan na kanon sa pika sa linya, si K5 James Bandoquillo. K5 James, K5 mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Ang DILG Negros Oriental, ubos sa pagpanguna ni Provincial Director Farah Diba Gintuya, miapil sa handog ng Pangulo 2026 sa Final Coordination Meeting. Nagipahigayon kiniatong Setyembre 10 sa Session Hall ng Dakbayan sa Dumaguete. Amaong katapusang tigom sa koordinasyon na nagkiusa sa mga nagunang ahensya sa nasudnong gobyerno o mga kauban ng mga stakeholders aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman o paghatod sa mga programa o serbisyo ubos sa handog ng Pangulo 2026. Ang mga diskusyon nagtutok sa katapusang mga pagpangandam, mga mekanismo sa koordinasyon, mga pasalig sa ahensya o uban pang mga kinahanglanon sa logistika o operasyon. Maaron masiguro nga ang giplano nga kalihukan na epektibong mapatuman alang sa kaayuhan sa mga gituyo nga benepisyaryo pa. Balita gikan sa News Center nga hatod ganato sa D3 Bayo, ang BCO na may D3, ang D3 nga may BCO. Kinilang yapon sa kanunay ang inyong

0: ubos ng alagad sa kahanginan. Kaki 5 James at Ditri Bayo Bruquillo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros. Key 5 News FM.
1: Key 5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, so king tipamina, report ni Kipad James Bandoquilla. Karon ang gobyerno sa tinuod lang ha, gikan sa LGU, mamunisipyo man, masyudad man, maprobinsya man, ngadto na sa nasyonal, wa kay kaistorya sa mga politiko nga sitting politiko karon panahona. Karon politiko. Kana sila karon buhato nila ang ilang kaayo, mahatod ngadto sa kabukiran, kapatagan, katawhan, purok, orong sa padiha. Himuon yun na tanan sa politiko. Kay, pila na lang good ka tuig mo eleksyon na po? Di ba? Sumala, mubakwag pagikas ilang paglingkod, hantod ka ron. Di ba ang mga politiko galuya? Di ba? Karo kay nagpanimaho na nga mupili na po ang mga tao, importante na ta. Wala tayong ipaigo diri. Gawas lang ato mga politiko nga gamintin jud sa ilang bulhaton o serbisyo nga ato sa mga tao. Wala tayong ipaigaan diri. Pero kung naamay maigo, maunay politiko nga plastik. Kanina ito apang kahanay ta diri. Ay, di man black timing program na ako nga palanian ta mo. Sa ato pa, mamiyor man ka, maboard member man ka, unsa ka klaseng posisyon sa government, kita nga mga tao, kamo og ako, masigkinsa sa inyo, wala mo'y ika-istorya sa mga sitting politiko. O sa may istorya ninyo, tanan na ana, buhato nila ang tanan. Kung pwede pa, pasanon mo. Tinuod ba yan na? Pero unya na, balikan lang tamo unya. Aritaan na yung si Agaw Saldico. Duha kasi mana ultimatum aron maaristo si Saldico. Target sa DILG. Nakaroon sa pika sa linya si Kipay Bishara Humilio sa mga report. Kipay Bishara, ikipay mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Yes, may mutag ka K5 Rex, may mutag sa tumasukin ka K5, tumong sa Department of Interior Local Government, nga dakpon o dadon balik sa Pilipinas, si Kanay Ako Bicol Party's Representative Saldico, sulusuruwa kasimana, sumalapas ni Interior Secretary John Vic Rimolia. Gibutsyag ni Rimolia ni Antong Webes, nga mabiyahe siya paingon sa France, aron makigalayon sa mga otoridad, kalabot sa pagpangita o posibleng pagdakop kangko. Sumalapas sa kalihim na sayran na sa mga otoridad, ang nahimutangan o pinayanan ni Ko. Gipariyag usab ni Rimolia nga gusto ni Pangulong Marcos Jr. nga dakpo si Saldico bisan unsa pay mahitabo. Sa dihang gipangutana bayan sa kilaumang panahon sa pagdalabalik sa kaning magbabalaod sa nasod, miingon si Rimolia nga mahimo kining mahitabo sulod sa duha ka semana. Apil usab siyang biyahe ngadto sa France ang pag-follow up sa gihangyong Interpol red notice sa Bato Kangko. Apang iklaro ni Rimolia nga sa pagkakaron wala pa gipatuman nga red notice. Kini nga balita kanato sa My TCA client base ng vitamin sinubaran ka rin sa Detox 100, Detox Coffee Mix, nakapikan na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Rabisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Okay mga siligan, so kinti pa minaw, report ni K5, Shara Humilio. Na, gahatag mo ultimatum, ba kasi mana, o niya, pwede mo yung mga communication sa Interpol? May paghilom mo. Trabaho ro mo hilom. Ay na mo anak inyong mga style ninyo. Kinahanglan karo sa mga tao action. Sumbong mo, action ko. Di na kasi sige pa mo pautot pa niya. Sir na ako ipakuan mo kay aning kapuyo sa amo ayuta. Iyang bata gitaban sa iyang uyab. Ni layas kagabi 17 anyos. Maoba. Oh, kanang ingana. Sa bagay, kung magsubay tag binalaod, mag-atubag yun o kaso ang lalaki. Pero huwag kasabot, Ginoo ko. Wa bito, gibalita nga naman tayo yung kuhan. Wa may gibalita nga, gataban, underage, kanin puros, na may gibalita. Walay gibalita nga naman tayo, og blank. Kakasabot, larga. Kanang mga anak na mama supilon, buhi eh. Simple as that. Ginoo ko. Dili na tanang mga ingana. Pero kung argabyado ang ginikanan, sige pari address ako. Pero kung sa ako, alaw, kung kakasabot, esos, Ginoo ko. Na may baligyas canggig lami. Wa may baligyas canggig lami. Diba? Kung na ay baligyan canggig lami, makaingon tanga na may lami dito. Nga nung kanil magito, dito ay lami. Eh, mo sana lami. Di mo nagpanghatag ng lami. Di na, Ginoo ko. Di ara, usa ka babae nga kanabang, wa na mo report engineer? Usa ka babae nga report sa ato.
4: Kandos Sala. Uban ni Rex Kandos.
5: Uban ni Rex Kandos.
2: At ang iunya sa pagbalik na ko. Ang babae nga report na ko kaiyang bana ni kuyog sa laing babae. Ang gisumbong na babae ni tawag po sa ako. So, si Rick Santos, sandwich. Pagbalik na ko atangi. Ato ng kulo kabilduhan, ha? Si Rex, ang akong bana, gakuyog-kuyog anang bayhan na. Unya, nasakitan ko kay? Aha, unya na. At ang isa kong pagbalik, mga siligan, so kinti kami na. Engineer Bell, Kandos!
1: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Visio
7: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
8: Ang Visio
7: gamay D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mapalit sa mga butika.
7: Mighty C.
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
15: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
16: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
17: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala naging niya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend
18: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
19: Extend
18: Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
15: D3 Bio.
19: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
22: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
15: D3 Bio.
19: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sikreto.
15: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
13: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
15: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treat sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
15: Extend! Supplement for men!
16: Isang kapsula!
15: D3 Bio!
23: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
15: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio! DTX Coffee Mix!
25: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Lagi ko nagbatsag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
2: Oras, alas 11:36.

RJ Kursami. J, taga antikog tradis J, ha? Taga kandabong manuyod. Manawagan ko

0: Marge! Ayaw paabot na je nga magkita ang akong kilay. RG, kursami, kandabong manhoyon. Kabalo na ka, G, ha? Kabalo na ka, G, nga nung nanawagan ko sa imo.
1: Wanting ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Kando. Sabas na komentaryo.
0: G, kadang gibit-bit ni mo nga bata or babae, anak na sa gipuy-an sa iyang papa nga yuta, ang ilang gipuy-an nga yuta sa akong kinaina. Pero ang bata nga ibong ibit-bit, iuli. Iuli, ha? 3 days. Pag di mauli 3 days, bahala na ka. Wa na ko'y labot sa ino. Wa na kay mapaabot nga tabang sa ako. Sa labto nuna, 3 days. Ayaw paabot ta, RJ Kadosali, sa puton ko. Sayon ramang kapangitaon. Ang akong helper po, Kadosali. Ha? Ang asawa, kaligid. Taga-Kandabong, ang akong bana sa akong helper. Naa sila gapuyot na nako. Sa ato pa, ay, maskin din kasano mag-iti magtago. Makitaan rin hapon, tikaw. Basta 3 days, sasugod ta karon, ha? Di na kumudaghan og istorya kay dagang istorya dagang mali. Je. Ako elaborate, mang, mapalit sa kung okay, mang. Ikaw makitang ka sa balay, gamotor ka, gamit-mit na kagbag sa babae. Je. Ayag kumpiyansa sa akong katawa. Bis, Kadosali, imong apelyido ba si madali na. Timani akong istorya. Huna-huna ah. Underage si ang imong gibit-bit, ha? Eh, kanaray huna-huna underage. Hindi pa siya naliligo. Hay, Ginoo ko. Pagka naghanap. Gano'n man ni Engineer Karong Adlawa, magsugod gani ang problema parte gugma-gugma? Puros po gugma ang muabot sa ko ang programa. Og mga talabangunon po, og gugma-gugma po, pagkapaitan.

Na ay usa ka asawa nga misumbong sa ako nga si Rex. Ang pagtuo nako si Rex, ang ako bana amiga ra sila. Mandi ay lahi na. Oy, Ginoo ko. Mutilaw unta ko aning lain, engineer. Kay lami man ko na ning lain. Pero usaon ako pagtilaw lain nga di man ko hilig ing ana. Pero na magpasapot-sapot na ako ay respetuhan ti kaoy. O kaya ko nimong taguan. Pero og di ko nimong kaya ang taguan, eh magpakaon lamang kong pabo. Ang asawa ni sumbong sa kuha ang asawa nga si Rex, tabangi ko. Ko nga naman. Ang akong bana si Rex, lahi na may kuyog-kuyog sa iyahang Hilux. Kukinsa. Kantugod-antugod sa inyong sakipay. Ginoo ko. Mauna ito siya. Kuunya. Si Rex, ang akong dughan, murag gikumot og unggoy. Abini mo si Rex na sakitan ko. Kay, silingan rin namo si Rex. Ang babae. Ko mauba. Kinsa? Kagtugot? Kagto siya? Oo, oh, ay Ginoo. Kung ma'am, di ko magpasalig anak ma'am kay ang imong gisumbungan utro pong kurokongho. Sa usang klaseng pagkakurokongho si Rex, bider pod ka, dili. Kurokongho ba ka nagkusog mga saba? Pero utro pong kasabanan. Ko isubay daw di isubay. Si Rex, kanang ilang isakay-sakayan ng Hilux, amo na sa akong bana? Si Rex, gihimo na ko ang tanang na ang akong asawa, ang akong bana, kana bang ang akong pagduda nga dili matinuon. Pero si Rex, may abot jud man jud ang punto. Ang babae, nagpaprusit naman. Kuunya, unya. Adlaw gabi, magkuyog naman sila. Kuunya, unya, unya. Si Rex, abinimo, ipasadyos na lang nako. Pero nakadesisyon ko si Rex, moanha ko nin. Kay murag insulto na jud kaayo nako si Rex. Nagpahilak-hilak sila. Ang ako si Rex dire, gaagwanta ko og pakaon sa ko mga anak og atiman. Sila, nga palami. Maulagi na. Huwagi mo maligyag lami aning tiyanggi. Kung daghan tayo na maligyag lami aning tiyanggi, pwede ba naasabot na sa mag-asawa o magkigrelasyon? Hay pagkapaitan. George Caldira. Sapo, sir. Maobahan. Anak si Ma'am Nash. Unsa gud? Eh, kamo ko ara pagkain. Ayun na mo, kani ako rani. Ang babae karon padulong na sa ako. Kay mugunit dud kuno sa mikropono. Kumang, pero usa ti kaw tagaan og mikropono man kana bang magsabot sa ta mama? Oo, si Rex magsabot ta. Kuno gud ka magbinastos dili. Pero basta kay si Rex, ako gyud ipagawas ang akong gibati sa gihimo sa akong asawa, sa akong bana, sa ako. Di gyud madawat. Uy, Ginoo ko. Kantong gisumbong, ang galili karon sa Facebook na ko live, tawagi na tong gisumbong para mag-abot sila direk. No? Pero kung mahitabo na sa ako, engineer, kung ang akong asawa, kung akong uyab maglimbong sa ako, engineer, relax ra ko. Kay mag-usa man ta. Niabot man sa itong kinabuhi nga kita limbongan ta, ano man yun, inuknok ni mo imong kaugalingon. Pero naamay panultihon sa mga karaang gulang. Bahala ang akong chinilas daan buslo. Ayaw lang yun hilabte kay ako manak.
Kang Pedro, Kang Pedro, Kang Juan, Kang Juan, ako man ang bulaanan. Abi mo engineer, kung mahitabo na asa ko engineer, ang akong iampo, nga dili may magkitang tulo. Uyab sa akong asawa, or uyab sa akong uyab, magkita ming tulo. Ay linte, linte nga walang gante. 6 feet below the ground jud, og imo kong binuangan. Saint Peter ang dating. Ay, Ginoo ko. Call God si Rich. Tawagin niya. Mupadulong na ang babae diri. Mupadulong na ang babae diri. Kay Bogonit yun sa mikropono. Kay ni Ana sa si Rich. Gihimo na kung tanan. Gihatag na kung tanan. Pero ngamunay, gibuhat na ko si Rich. Si Rich, maluoy ka. Ay, Ginoo ko. Ma'am, ang kaluoy na ara. Pero pwede, ma'am, bili ko ni mo isangwit sa inyong problema. Maluoy po tan ako, ma'am. Oy, murag napubya na kong kaso, ma'am. Pero kung ugaling ma'am magkakaso-kaso ko tungod lang sa imong problema, akong pasanon ang problema, alang-alang lang nimo, ma'am. Alay! Murag delikado, Diyod ni Ron. Murag delikado ni Unya sa El Castigador. Di po ka magsilos akong sawa ni engineer akong Unya. Nakasiguro, engineer, ang akong asawa nga di na ko magbinuan kay may uyab naman ko. Nakasiguro po ang akong uyab nga di ko magbinuan kay may asawa naman ko. Pero wa sila kabalo na number 3. Relax lang ka number 3 kay ikaw akong palangga.

Che, aje, kabalo ko asa kaga trabaho, mang atang. Usag ko'y dili na ko mahibal ang aming dumagiti. Sa mang atang kaga trabaho, aje kadusali, 3 days. Dari lang sa kuha ng mga mag-asawa, inya, padaplay sa talong, napigatas bakbak. Pag-unya na namoy anak, basigmoyin mo, Mang, wak na may bugas. Mang, wak na may pampers. Pang, wak na may gatas ang bata. RJ, wag mong hintayin magsalubong ang kilay ko. Diri ko aning mga ibaran, kay grabe yun kasakit ko mo iyang dughan. Tawagi na ang gisumbong diri sa ako. Kay ang gasumbong, padulong na diri. Basig, dili ko kapugong. Mahungit na ko na yung mikropono, mabulgar ang tanan. Paitan ang kinabuhi na ko diri, engineer. Hahay. Usahay, makain ko, engineer. Nami na kayo undang sa trabaho pero mag-unsa man ko. Nako'y gibuhing asawa. Napakoy uyab, napay ng birthday. Napay mga anak nako. Pero relax lang mo. Kaya rata mo buhingon. Hoy, joke na ay. Basig magpabaga pag magpapil sa kong asawa, ha? Ma'am, nay uyab si Rix. Ipaguyod, ikaw na ikaw kagiron. Basig mag-asuin mong lawas. Pasag di ira ko. Kung kakasalin mo ang ko, ay lagsumbong sa kong asawa. Maluoy ka. Masira ang buhay mo. Ay, ginawa ko. Hala! Naanagyot ang kasumbong engineer! Naanasagyot. Ay, ginawa ko. Engineer, ang kasumbong naanasagyot. Tawagi na ang isumbong. Dado Borromeo.

Sir Rex, pwede dili lang sa ako ni mo ipakita sa akong gisumbong sa imo. Okay, siptihan tika. Dito tikaw ibutang sa HR. Tama yun na, Boss Rex, kipa dili yun tamo tilaw uglain. Oo! Eh, Mimar, ayaw yung tilaw uglain. Kay masiglay ang timpla. Kay mo timpla tao mo tinaw taglain timpla mi ma di yata makabalik makanya ta di yata man yung timplang lami diba pero salig lang ta sa Ginoo mi ma salig lang ta sa Ginoo si Rex o diri na ko na mahitabo nga das spot killed niya di madali pag wa ko no mahitabo saya on dispat gud ko no good morning Sir Rex igreet ang among kapitan sa barangay na handig si Kapemin Trupa Jackie Solamilyo ni diri sa Kalangong Sambuanggita good morning Sir Rex at atlang kos nilang Papa Urban Mama Marcela nga gapak Ugmais. While naninaw ni mo Sir Rex, it's me listen, pahayag. Pahayag, herein kadalugan sa may tayak. Sir Rex, at out me kusog kayo kadri sa salag siya itong Bikbik Belasco. Palingkura sana, be. Palingkura sana ang kasumbong. Kani, parang kumutanay, ganyan. Salamat po, anak ko po yung batang babae Sir Rex na si Jubilin Caldera. Relax ka lang sir, 3 days sabi ko. Pag ayaw isauli sa iyong anak mo, alam mo na ha? Alam na yan ni Gerald yan. Ano gagawin ni Gerald? Kailangan 3 days basta kay Ajay Jek, mahala na ka ha? Jek, maniutos ako Jek, basta 3 days babaeng gisumbong, tawagin na kay ang gasumbong, naana.

0: Kaning uban engineer, hilig mangita o gwapa. Kaning gwapa po, hilig mangita o gwapo. Kung gwapo inyong pangitaon, daghan, maskig asa. Pero, ang inyong pangitaon, buutan, mapelanggaon, o apil na ko niya. Pero sa kagwapo, watay labot niya. Si engineer, bilang ito na dito sa mga gwapo. Pero wa ko'y apel. Pero maingon mo buutan, mapalanggaon sa babae, tapos maatiman, ako na na. Gabay rin makita ninyo, ana. Pero ang kagwapo daghan.
1: Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus.
0: Okay mga siligan, so kinting kami na wala na taigong oras. Ang istura ni lima hurot, pero ang oras nagakaupos. Wala may sagsikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala may sagsikin sa makapatindog sa akong balahibo gawas lang sa tao nga kung di tamakan ang katungod. Sumbong mo! Action ko! Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang kuman sa mga balitang komentaryo. Sa ngala sa mga istasyon... Ha? Amay TCDI. Ibog na ko. Bantong resige 5 James. Nganong na namilit naman na? Beta. Nganong na namilit naman na? Ha? Wala pa may TCDI. O kung wala pa may TCDI, magyaw-yaw lang sa ako dyan eh. Murag na nga, okay ko na ko pisina. Nalog, yun na namilit naman si Rick Santos. Ang ako huna-huna K5 sign, hapon na rin, 5:30 na ba? Sorry, K5 sign. Nangaukay, nanggawas yung opisina. Ano, namilit naman yung buwan. May tisi pa man di ay. Bitaw, ha? At tagiun niya sa kong pagbalik, naka-standby na may tisi. Wala pa, engineer. Ay, di, matang matang 5 minutos. Matang tang 5 minutos. At to sa pikas lawak sa pipila ka mga pabalong. Engineer Bill Candos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3
6: Happy Hormone na Dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. So, bili na sa mga butika.
10: DTX 500.
11: Ernie Poras, isa po akong diabetic, meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system at yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500 kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintain.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
12: Ako si Josie Sabaluga, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya nagbababa. 3 days pa lang ako nag-inom DTX 500. Nag-sugar test ako, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, approve bado ko na talaga dahil sinubukan ko.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: Mighty C. The alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusuplay ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
7: Tagtag ng pimples,
9: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang na balat,
9: DTX Beauty Soap.
7: Gustong humuti,
9: DTX Beauty Soap.
7: Maraming katikati,
9: DTX Beauty Soap.

0: Papaya Fruit Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Dumarami na ang natulungan at nanunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
3: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami ako sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga, eye care capsule and eye care drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
5: DTX 500! DTX 500!
6: Sir, ano ang napakagandang effect sa iyo ng DTX 500?
7: Ako, kadalasan, madali lang ako mapagod. Sa paghapon na, parang inaantok na ako. Pero sa pag-try ko nitong DTX 500, lumalakas ang katawan ko. Hindi na ako napapagod. Kung may problema kayo ng hapo, yung madali ka lang kayong mapagod, itry nyo ang DTX 500. Sobrang epektibo talaga.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
5: K5 News Philippines.
9: Sumasayo ang MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
9: MyDC Network News.
5: MyDC Network News.
9: FM1.
8: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, mahigit 2 million pesos na halaga ng naranasaba sa DIAD Nueva Vizcaya. Governor Javiera nagpasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antipolo.
9: FM1.
8: Mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. At 4 na katao arestado sa PACS Silica Rally sa BGC. Samantala, sa balitang abroad, US at tinulungan ng mahigit 100 barko sa Strait of Hormuz.
9: YTC Network News.
5: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, mahigit 2 million pesos na halaga ng nara nasa basa DIAD Nueva Vizcaya. Abo ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
10: Nasabat ng 2nd Mobile Force Platoon ang 2.9 milyong pisong halaga ng 4,079 board feet ng Class A Nara Lumber na pilit ipuslit sa pamamagitan ng pagkukubli gamit ang mga bunga ng niyog sa ibabaw ng truck upang itago ang mga ilegal na mga troso sa isang checkpoint sa Nagsabaran Jadi, Nueva Vizcaya noong Setyembre 10. Matapos mabigong magpakita ng legal na dokumento, tumakas ang driver at pahinante sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin nang papababain na sila ng mga pulis. Kinumpirma ng DNR na karamihan sa mga nasabat na dekalidad na kahoy ay galing sa rehiyon ng Cordillera dahil sa mas mahigpit na monitoring sa Rehiyon 2. Kahit nakatakas, natukoy ang pagkakakilanlan ng driver sa naiwan itong lisensya at sasampahan na ng kaukulang kaso sa korte habang sasailalim din sa administrative hearing ang mga nakumpiskang troso. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon. K5 News FM.
9: YTC Network News.
5: YTC Network News.
8: Samantala, Governor Javier nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi sa pagpapaunlada ng ekonomiya ng Antique. Ang kampiyon, nabalitang yan, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
11: Nagpahayag ng pasasalamat si Governor Paulo Javier sa lahat ng mga Antikenyo na nakibahagi sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Antique matapos makuha ng lalawigan ang ika-4 na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. X5. Ibinahagi rin ni Governor Javier na kabilang sa mga may malaking ambag ang pamumuno ng nakaraang administrasyon na walang kulay politika, pati na ang programa ni Senator Loren Ligarda at Congressman A.A. Ligarda para sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Malaki rin ang naging ambag ng Provincial Electric Power Subsidy na nagbigay sa mga Antikenyo ng pagkakataong makapag-ipon at magamit ang 500 pesos na subsidiya para sa iba pang pangangailangan sa tahanan, kabilang ang pagbili ng bigas, gamot at mga gamit sa paaralan. At sa kasalukuyan, patuloy na pinapalakas ng kanyang administrasyon ang mga programa at serbisyo para sa ekonomiya, at mahalagang ang mga programa sa pag-unlad ng lalawigan ay hindi lamang makikita sa mga proyekto kundi mararamdaman dapat ng mga mamamayan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
8: At mga barkong pandigma ng China na mataan sa karagatan ng Samara. Sabon detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
13: Apat na barkong pandigma ng China ang namataan sa karagatang sakop ng lalawigan ng Samara. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, apat na warship at isang replenishment ship ang namonitoro mula kalagitnaan ng Agosto hanggang unang linggo ng Setyembre. Namataan ang mga barko sa silangang bahagi ng Samara, nasa layong 45 nautical miles mula sa baybayin. Nilinaw naman ni Trinidad na normal na ruta ng mga barko ang naturang lugar, partikular na para sa mga sasakyang pandagat mula China, Japan at South Korea na naglalayag patungong Indonesia o Australia. Ibig sabihin, ang pagdaan ng mga barko ng China sa silangang bahagi ng bansa ay itinuturing na Innocent Passage o bahagi ng Freedom of Navigation. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
8: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, umiinit ang sitwasyon sa Bonifacio Global City matapos mauwi sa pagtutulaka ng komprontasyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista sa labas ng Grand Hyatt Hotel na nagsilbing venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum kamakailana. Nagtipon sa lugar ang ilang grupo upang ipahayag ang kanilang pagtuto sa Pax Silica Initiative. Ayon sa mga rallyista, hindi umano makakabuti sa kapakanan ng mga Pilipino ang naturang inisyatiba. Nauwi sa tensyon ang isinagawang protesta matapos magkaroon ng pagtutulaka na sa pagitan ng mga demonstrate at mga otoridad. Ayon sa Southern Police District, 4 na rallyista ang naaresto habang 16 na pulis naman ang iniulat na sugatan sa insidente. Samantala, sa loob mismo ng hotel, tinatayang 600 international funders at investors ang dumalo sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na siyang ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa mga organizers.
1: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Dalawang di umano'y miyembro ng Budol-Budol arestado sa Banga. Posibleng kasabwas sa pagnanakawa sa isang 88 years old na lola sa Ibahaya. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Gloria Villas.
14: Arestado ng Banga Municipal Police Station ang dalawang individual na umano'y miyembro ng Budol-Budol Gang. Tinitingnan ngayon ng pulisya kung may kaugnayan ang dalawa sa grupong ng biktima sa isang 88 anyos na lola sa Barangay Rigador, Ibahayaklan na nawala ng 15,000 pesos at 140 euros matapos lapitan ng mga nagpapanggap na staff ng DSWD. Ayon sa paunang impormasyon, kapariho umano ng modo sa Ibahay ang insidenteng iniuugnay sa mga sospek. Nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy kung kabilang ang mga naaresto sa grupong sangkot sa insidente. Samantala, nagpapatuloy rin ang koordinasyon ng mga pulis sa Banga at Ibahay kaugnay ng investigasyon at posibleng pagkakakilanlan ng iba pang miyembro ng grupo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
8: At Norpo, nakakumpiska ng 15.39 na gramo ng shabu, 58 wanted na arestado sa loob lamang ng isang linggo. Kabuang detalye ng balita hatin sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Nakumpiska ng Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ang 15.39 gramo ng shabu na may tinatayang halaga ng 104,650 pesos sa walong operasyon laban sa ilegal na droga na isagawa mula Setyembre 1 hanggang 7, 2026. Sa panahon ito, 58 wanted na individual ang naaresto, kabilang 14 na wanted sa antas ng probinsya, 5 sa antas ng lungsod o munisipalidad at 39 na mga may warrant of arrest. Nagsagawa rin ng pulisya ng 10 operasyon laban sa mga loose firearm na nagresulta sa pag-aresto sa 3 individual at pagkumpiska ng 5 baril habang 5 pang baril ang kusang isinuko. Bukod dito, 4 na individual ang naaresto sa 2 operasyon laban sa ilegal na sugal habang nakumpiska ang mga kontrabandong sigarilyo na nagkakahalaga ng 73,000 at 1,200 pesos na kita mula sa ilegal na sugal. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
12: YTC Network News.
8: Gayun din lalaking na namantala at nakabunti sa kanyang stepdaughter, arestado. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
16: Arestado ang lalaking gumahasa at nakabuntis sa kanyang stepdaughter. Inaresto ng Taguluan Municipal Police Station, katuwang ang Lanao del Norte Police Provincial Office at Bungabon MPS ng Nueva Ecija ang hindi pinangalan ng suspect sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng RTC Iligan City para sa kasong rape na walang inirekomendang bail bond. Isinagawa ang joint operation sa Barangay Sampalukan, Bungabon, Nueva Ecija. Batay sa investigasyon, nakaranas ng sexual na pang-aabuso ang minor de edad na biktima taong 2023 habang nasa pangangalaga ng kanyang stepfather. Nagsumbong ang biktima matapos siyang mabuntis. Samantala, naaresto na ang lahat ng nasa top 10 regional most wanted persons matapos mahuli ang nasabing suspect.
17: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
12: YTC Network News.
8: Sa iba pang detalye ng balita, maagang dumagsama taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa harap mismo ng Quezon City Hall bago ang nakatakdang arraignment nito sa kasong grave threats ngayong Biyernes, September 11, 2026. Mainit namang sinalubong ng mga supporters ng Vice Presidente nang dumating ito sa Quezon City Regional Trial Court o RTC kasama ang kapatid nitong si Davao City First District Representative Pa Paolo Duterte. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa patuloy na suporta ng kanyang mga taga-suporta sa kabila na mga kinakaharap niyang legal na usapin. Gayunpaman, hindi natuloy ang arraignment matapos maghain ang kanyang kampo ng petisyon para sa temporary restraining order o TRO sa Korte Suprema upang ipahinto ang pagdinig sa naturang kaso.
1: YTC Network News.
12: YTC Network News.
8: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, umabot na sa 96 na mga commercial ships ang natulungan ng US Central Commando CENTCOM na mag-iba ng ruta. Ang nasabing hakbang ay dahil sa patuloy pa rin pag-atake ng Iran sa mga dumaraan, partikular na sa Strait of Hormuz. Kasama rin na tinutulungan nila ang mahigit 50 na mga barko para naman sa humanitarian aid. Ipinapanatili kasi ng Iran na sarado malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan kanilang tinatarget ang mga dumaraang barko roon. Magugunitang ilang ulit nang nagsagawa ng pag-target at pag-atake ang Iran sa mga dumaraang barko sa naturang lugar.
1: YTC Network News.
12: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete at K5 News FM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Rex Santos Candos at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon. K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM.
19: Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
23: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
27: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Idiho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Usupad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Tulong kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
26: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Sa mga butika.
26: Mighty C!
25: Mighty C!
26: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
26: Mighty C,
25: ang alkaline nga vitamin C.
26: Mabalik sa mga butika.
25: Lagi bang matamlay
26: o mahina ang memorya ng anak mo?
25: Bigyan ng Memory Advanced Syrup.
26: Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
25: mabibili sa mga butika.
26: Memory Advanced Syrup.
29: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
26: Extend food supplement for men.
30: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for men.
31: Step into the new world of creative t-shirt printing.
32: Step into ads as t-shirt.
31: Create your brand.
32: Create your design
31: on t-shirts.
32: Polo shirts.
31: Full sublimation shirts.
32: DTF.
31: Embroidery.
32: Corporate giveaways.
31: And more.
32: Ads as t-shirt
31: printing.
32: We customize.
31: We design.
32: Right.
31: For your lifestyle.
32: Ads as advertising.
31: Call now.
32: At 0967-044-3933.
31: Or visit
32: at Loxin Heritage House.
31: Loxin.
32: Corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
31: Also check out
32: ads advertising.
31: For posters,
32: invitation cards, tarpaulin.

0: plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol. Purok Size Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Mahilig ka ba mukanta? Mikanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Ani ana ang lugar na pwede ka makanta na murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nga sa imong barkada, imong pamilya o ka-inpinalangga kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gano'n na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
6: Gikumot-kumot, gikumot-kumot.
5: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig nimo, gabi na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw ng itong mga lagumba sa akong panin. O iniingon akong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw ang puwan na dyan akong gibati nga anime. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong panin.
7: Mighty C!
4: Mapalit sa mga butika.
7: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
9: News FM. K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
4: Mabalit sa mga butika.
14: No one ang nabaka-ugana sa kama. Basin og may diabetes ka.
4: Mag DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
4: adlaw powerful extracts
14: nga phytochemicals
4: og antioxidants
14: nga gigan sa palaya
4: og the sugar cane
14: mga organic compound.
4: Yeah,

0: batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
6: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
6: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
6: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
6: Memory Advanced Serum.
1: Para sa mas manami nga school performance.
6: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
8: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabakaan mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
12: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio, gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
16: News FM.
17: Oras, alas 12:27.
18: Pustisya!
19: Sa kahanginan!
18: Sa kahanginan!
17: mga siligan, soking ting paminaw, palahinta karo sa itong programang Ilibin in Bipin. Si Rex na ako, ireklamo ni mo. Ako lang ingonin mo og maklaro na jud.
16: Amaog.
17: El Gio Bakong. Padayon ihatod sa serbisyong medikal sa kabaranggayan. Dito maglangay mga siligan, soking tigpaminaw na karoon sa Pika sa Linya. Si Kipad James Bandoquillo. Kipad James, ikipad mo. Cyril Aripe, Kipad Cyril, ikipad mo. Kandos.
18: K5 News FM Live Report.
17: Ang lungsod sa Bakong nga panay na ikinig karon sa ilang pag-atod o medical services ngadto sa nakinig ang mga kabarangayan sa mga lungsod. Usa na nini ang barangay Sugan na nakabinibisyo sa ilang health services o guban pang servisyo para sa katawan.
19: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
20: Para ang lungsod sa Bakong nga pagkatod sa mga serbisyo ng medikal ganto sa naglaing mga kabarangayan niya sa lungsod. Patagalong ng Biyernes, naanan na ginigining tulpanon sulod sa mga kabarangayan niya sa mga lugar. Karawan lawa ang LGU Bako. Pinagin sa sinin sa Rural Health Unit o kuman pang mga insa sa gobyerno. Inapagano sa Philippine Coast Guard nagpagingini o medical outreach sa program sa barangay Sugan na Bakong Negros Oriental. Ano na libre ng check-up. Alakip na sa Bernardini ang mga libre tambal, ibot o tango o kuman pang mga serbisyo publiko. Ano na usay nini mga gimo usab o pag-abag usab marini sa atong mga tiriganan sa Philippine Coast Guard labi na ang information drive. Kip na sa Bernardini ang mga liso sa nagkinimutan noon nga pwedeng itanom sa tugaran o sa ilang mga pipila kamaluna sa yuta diyan sa nasang pindang dapit. Ipasalamatan no sa ni Kapitan Mark Anthony Piracruz ang lokal nga pagkabanan sa mga lungsod sa ilang pagkapamot sa serbisyo medikal sa iyang barangay.
21: Ako aga, salamat po dako sa programa nga gipa kwani Mayor Lenin Rey sa Barangay Sugan kay instead of ang among mga constituent maadlo sa sentro sa Bakong. Iyan gipa duol diri sa kada barangay, tagsadag sa barangay. So ang amo ini is nindot pod kay dili na mo manistil mo adto sa lungsod ang mga among taga diri sa Isugan kay ila na mo gipaduol diri ang mga kaning especially kaning sa RHO kaning sa health. So kana daw kay bigo pasalamat nga gi kaning nga programa ang gi
20: ang yan, nasang biti ang programa pagpunod sa servisyo ng medical gato sa katawan sa barangay, dugay na kinigigisugnan ni Mayor Lina Albila. Napagka nasab sa Municipal Council, pinaguluhan na usab sa PC Mayor nga si Joy Albula. Matod pa sa LGU Bakong nga magparanig kini o pagkanaing schedule sa adlaw ng Biyernes para mapawot nga ito sa katawan ang pinakadool o dool nga servisyo publiko. Alex sa K5, News FM, K5 sa Real DTX sa 5 para sa kaming kapalitan servisyo publiko Cleon sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM Live Report.
17: Okay mga siligan, so King Tipaminaw, report ni K5 Cyril Aripe.

ayamo kalimot kanunay nga magmaytisi mo. Ang maytisi na ko kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinikalikon sa atong immune system. Maytisi pagatumaron buntag o hapon, matag-adlaw. Kung ikaw na kay diabetes or taas na kag sugar, ayaw paabot nga ikaw maputlan ka og tiis. O ilabi na ang imong blood pressure medyo abnormal na, motaas or moubos, mag DTX 500 capsule ka. Buntag untog hapon lang gihap, matag adlaw. Kung ikaw dili ka gusto nimo nga ikaw dili ka matakbuyan og sakit, or dili ka gusto nga magkasakit, or mahadlok kang masakit, Ditribayo. Kay ang Ditribayo na kung kinikatabang, ano na kinisikitabang na to, nga virgin coconut oil. Tumarka buntag untog hapon, Ditribayo, matag adlaw. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, kung ikaw mangapi ka or inkaso, kung mangapi ka o inkaso lang, ang akong ikarekomensya mo kay adik na kama sa pagpangapi ka ng kapi nga ginagamit ni mo karon, ayaw na ipadayon. Ang imong gamiton niya kapi ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga mapabilin kutis prusilana ang imong panit, batasan na kung ikaw maligo, ang imong gamiton nga sabon ang DTX Beauty Soap. Kung ikaw lalaki, baho ka og ilok, kung inkaso mo adto ka sa opisina nimo, or mo atin baka og meeting, mo atin baka og kasal, mo adto baka sa kanang asang nga mga opisina, magsulod-sulod ka og misag asang opisina ha, labi na baho ka og ilok, murag Bombay, batasan na nga ikaw maligo, ilabi na dayo ni pagkatulog po nimo. Kaysa may ganahan ni mga mudulog ni mga ikaw bahok magkag-ilok, batasan na pagkahuman ni mong kaligo, butangan ni mong imong ilok o ga klinika Jopress. Tawas ni Ana ang imong ilok, muputi pa o muhumot pa sa klinika Jopress. O kaning probiotics po ha? Buntag o tughapon lang yapon kay maunay makahatag o protekta sa atong kalawasan. Buntag ko ito hapon, magtumarka, matag-adlaw. Probiotic. Kung ikaw lalaki, medyo dili na ka maka-entertain sa mong partner or sa imong karelasyon,

gikan sa imong pagtumar, 30 minutos pwede na nimong tukhangon ang imong asawa or ang imong partner. Kinahanglan mo tumar ka o gandito extra 500 extend food supplement. Empty stomach ka. Lagi pagtumar nimo 30 minutos, pwede na nimong tukhangon ang imong asawa or ang imong partner or ang imong uyap or ang imong karelasyon. Basit makaingon sila nga nibalik na kapag kabatanong. Pag makatumar kag extend food supplement, makusip 5 butilya.

ati mga siligan, suking tigpaminaw. Wala man ka kontak na to ang Palawan kabahin sa nahitabo dito sa Imbidjan Astir. Nakabahin katong barko nga gikan og Manila going to asa man to engineer padulong Moron ba to? Taon 80 pa kapin ang wala pa nakita ng mga pasahero. Maayong kautuhon si Rex og sa mga kaubanan ni mo diha sa diha Ginilin ni maoba. Maayong na pagpaminaw ni mo diha Ma'am Ginilin.

0: Si Rex, good PM. Shout out ko sa Brian Nash sa NOPH Hard Working. Mau ba? Si Rex, wala lang lagi ni mo hisguti ang tupad diri sa First District. Ahuman naman guntog hisgutan ang tupad sa First District. Diba? Malag ito. Nga ang 3,000 gikuha para na puntong 3,000 para makaambit puntong uban. Ay, depende rin kung nasa sabot ninyo. Ang uban gikuha nga para patrabahoon sa tupad. Pero nagipasabot sa inyo sa mga barangay opisyal. O kung usay sa labutan ninyo, tumanan lang gud ninyo para dili magsakit ang inyong dughan. Diba? May gani kay gikuha mo pulo. Pero gikasabutan na kay daghan manggod og mo apply og tupad-tupad. Eh kani bang usahay ba kaning tupad manggod? Alanganin. Dili tanan nga matag barangay mahakop tanan sa tupad. Pulo-pulo man na. Diba? Simple kung daghan mag-apply kantong intawon tong galaway na wala ka trabaho, sabuton gyud mo sa kanang gitawag nato nga may gapasiog da or gisaligat or leader sa tupad. Wa okay ra ka. I-priority ti ka. Pero kaning uban looy kayo anos anapod ni. Okay ra ka ang imong kuan kuhaan natog 2,000 ba or 3,000 para mabahin-bahin ang 3,000 nga tunapod sa uban tulo tag 1,000 para makambit lang. Ikaw mo po, malipay po mo. Malipay mo, nakatrabaho mo, mag-uul po mo, o di na mo musubay sa inyong salabutan. Kung usag yung salabutan ninyo, tuma na. Para wala'y problema. Kung saan po ning uman? Sige lang, oh. Pagkauman, sumbong na sa radyo. Sumbong na, mana, si Rex. Ang among nadawat, ang among ipirmahan, maoning kantidad. Pero ang among may gani na, kaya na mo'y nadawat. Pero naay usa ka munisipyo diri nga naka-report sa ako, dili lang ako ma-prove kung asa ninyo munisipyo, gipapirma og 3,000, pero way na dawat misang piso. Maunay tinood. Oh, ilim-an mo ana, gipapirma kuno og 3,000 nga naay madawat, mandi ay way na dawat misang piso. Isang katong giring-giring kasi kusintabos. Pagkasakita yung ana. Asa man yung munisipyo be? Ayaw. Kung para sa tao, para sa tao. Ayaw ka, ayaw mo ka na bang rabi na yun mo kahakog. Rabi mo kahakog sa tinuod lang. Mabukog mo anay. Gipapirma ninyo ang tao, himan-himan, walay madawag. Pagkapaita na nga style. Sige lang mo, huwag ka na gitawag na to. Papirma-pirma sa mga tao. Mauna'y sakit. Si Rex, shout out ko sa Dorado Hems. O, saan siya? Hems? Nurse. It's EMS. Nurse diri sa Provincial Hospital. O, sige. Mauna yung pinakalisod bita. Papirmahon ninyo ang mga tao. Papirmahon ninyo ang mga pobre in town. Himan-himan, walay na dawat. Mayo nga pagaminaw karon sa sniper ni Kapitan Jason Saikon, si Jandre Rias. Jandre! Diyasa may dumdumalin siya, may nga unto ni mo ni Jandre. Murag hapit na yun ang alauna. Ako, human ako nagkapanin to. Nakatutbras na ko. Human ani ka ron. Pamiming-miming na ko. Ha? Pa-relax-relax na po. Kay paabot na po tao 11 Mbps. Apan lang, kaning kasumbong na to, alanganin lang. Maingon lang si Rex. Pero tulo ba po may nakapirma sa among barangay si Rex? Tulo may ang gapirma nga wa may kadawat amot lang sa ubang barangay. Pero wapon siya mutukan ug asa nga munisipyo. Dili ni sa city ha, LGU. Dili ni sa city o sa nika munisipyo. Gipapirma og 3,000 pero way na dawat asa man nga munisipyo. Medyo sakit ba? Kani abini mo ko maklaro na ko ne ug ato ning matuki. Magsakit din ang dughan sa miyo. Malain na yun, malain na yun na to. Ayaw mo inyong kalain kung mabisto na inyong kabuang. Di ba? Ang kadaot ninyo kung mabisto inyong kabuang, malainday mo sa angkor. Itarugan ang trabaho ninyo. Di ba? O galing ang kasumbong na kogatex, di mo klaro kung asa nga munisipyo. Tapos makikita ko, pag amunan kong sulat, papirmahan ako, di po mo sugot. Nga mag-usaman ko din, di mura kong amang, di agwantahan na ninyo, di pirma. Okay, Radiri, karon pa ko human inom mighty siya. Abtik lang ko pirme, ikumay. Sakit kayo ba hunahunaon? Ang mga tao, gapapirma-pirma ang mga tao, pero uway na dawat sa tao misang piso, gipapirmag tismen. Asa man nga munisipyo? O, kamundi at nagayongon, gariklamo mo, bindoy, gariklamo mo, tupad, gikuhag 3,000. Pero napamoy na dawat nga 5,000, kapintama nila eh. Gariklamo pa mo, pero may gisabutan ninyo. Usay sa labutan ninyo, sa labutan, para makaambit mo niwa, sharing ba sa grasya? Asa mo aning nahitabo dili sa laing munisipyo? Gipapirmag 3,000, misang sa hanggang to, so yung nadawat. Beka mo, pili mo. Gusto mo yung ana, pirma lang mo, muna dawat. Maunay lisod mga siligan so kinti paminaw. Mauna kita klaruho na to kay ubang mga tao, mukisikisay. Kay kagabiin ay kasumbong sa ako, pero tig sinuan. Sakit kayo hunahunaon ay ngana, pero mapit ka ni muni, malain dayon. Nakano sa pikas niya, hilo mayong hapon.
1: Pon, Sir Rex.
0: Ay, may hapon, sir.
1: Direk kay para magtaramdam ba?
0: Abitaw. Kay murag talag sa ramang kamutabag, sir, murag busy na kakaroon sa mga lakaw.
1: Tanang, anong kamutawag, sir, Rick, busy niya.
0: Para makahatag sa buwis.
1: Para makahatag sa buwis. Mutarang, mutarang sa mga tao, sir, Rick, ang tawatan, sir, Rick, para ipakawat atong buwis.
0: Pagkasakita, anak, sir.
1: Mabuti mga tao, sir. Kaya ganun naman mo, tarong katong daing record sa pagpangawat.
0: Mamoy butaran nila na yun. Kana na record pagpangawat, tapos sabutar na yun sila.
1: Mm-hmm. So, puan si Rex, kanang luoy kay paminaw na itong nasa si Rex. Ay, inundod yung tagmayo ni si Rex. Giunay na tagdundod sa mga katawahan si Rex.
0: Mura, murag sa inga na, sir, kung luoy man paminaw na itong lasod, ang malian ni sir, ang napasayugda sa atong nasod nga napatuo nila ang mga tao.
1: Mabumirang naman sa Direk. Kasi lakol man na naman sa kakataron. Pero hindi naman kapili ang itong mga record, Direk. Pag-iwitin ka lang na itong tanong, Direk.
0: Maugid, sir. Salamat ka, sir.
1: Salamat, Direk.
0: Maunay, lisod bitaw sa ing-ana bitaw, no? Ay, kanay mga cooler na to, mali pa ba yapod ko na sila pod mismo naka, usay tawag ani, nakasaksi or naka, nakita nila ang sitwasyon na to karoon sa Pilipinas. Tinuod ba yan? Ako, akseptado ko, misang tinuod nga ito mang kong mikropono, dili ko perfecto din eh. Nga ato, matoki ang tanan niya problema sa Pilipinas. Ako, malipay ko kung naay mga reactor po na to na naka-observe sa pagpadalagan sa mga pipilang ka mga politiko sa Pilipinas man, sa probinsya man, or masyudad ba. Diba? At tinuod ba yan na? Grabe ang pagnudnud sa tuwa karong panahon na. Tanawa karon ha, pagkadakop ni Speaker, former Speaker Romualdez, ubay-ubay niya ng gawas na ang uban na kadawat o malita. Pero pa-istorya ha, ang maputragis. Ah, murag, murag kinsang mga limpyo ha. Karon si Speaker Romualdez. Eh, pero kamalo na tayong ana sa sitwasyon karon ni Speaker Romualdez. Pero kaning sige ingon nga kaning uban nga kanabang daghan na magpatuo-tuo ba sa atong gobyerno patuhoon ang mga tao nga sila limpyo man di ay otro pod mga kurukong ho sa tinuod lang. Parihaan ng tiniridon ni budlo pa ng simudong yang mata pero nakadawat po na malita. Di ba? Pero pa-istorya ha si Tiri Ridon. Apo tragis. Gaburot-burot ng baba. Maragbaba na ko si Gaburot. Tiri Ridon. Kanang si Risa Untimiros. Grabing pagsaway sa una sa mga Marcos. Gadili ipalubong. Pero karon asa naman. Si Manny Pacquiao. Grabing pagdaot sa kangamang Marcos. Karon gadaig na. Mga tulpo. Kontra ang mga kurakot. Karon usaman. Hilom. Manao sa'yo dito makatuo mga siligan suking digbaminaw. May pa si Kipag Rebustillo at ang padalaganon pagka partilis. O si partilis sa partilis siguro ta. Kandos partilis. Ang first nominee si Kipag Rebustillo. Magamakatag kandos partilis, babe. Bab, gamatag kandos partilis. Ikaw manaod simbo sa kandos partilis. Ha? Okay. Mas maayo pa ng kandos partilis. Kasaligan. Abtik sa solusyon. Magtagad sa mga dinaog-daog. Dangpanan sa mga katawhan. On time sa serbisyo. Serbisyo alang sa tanan. Di ba? May pamagamad ng partilis, ani? Problema o si buto na ito, sobre. Sobla na itong numerong sortres. Ha? Maglibog dito ito ni iba mga congressman. Burot-burot na mga baba, pero otropon. Pero padinaya. Ah, grabe mo dinay. Grabe mo iskapo. Pero pa-istorya ha. Ah, grabe. Makaingon ta nga, unsa nagod ni. Maayo lang sa istorya. Pero pag-abot sa panahon, bulabog na. Apil po dahil yung pangalan. Muna, sakit may tahuna-hunaon. Parihaan ng tupad ka rin din. Nainisumbong na ito, gikan sa iyong man. Gikan sa bindol. Maayo na ang sabot. Siyempre, dili mahurot. Og maari sa dole, maingon, ayang yung magsugot, kuhaan. Mauna, isa na ka-istrungkar sa unahuna sa mga tao. Pero pag abot din sa barangay, unsa man, kaning pulo o kira ka, patrabahoon ka sa tupad, pero kaning uban, di man maapil, o kira ka, kuhaan ang imong kitang 3,000 para aripod sa uman. O sige po, oh. Pagpirma lang to niya, 8,250 kong 3,000. Suko! Pero ang pangutana, ang imong trabaho, tarong. Basik Igor, po mo galing ko na nagpunuan ng jumilina. Gipaningot na lang mong lilingkod kung nagabulad mong init. Pero wa mo'y trabaho. Silhigan lang ninyong tulog kanupa. Awa na! Ay, gilibak na ninyo ang congressman. Naatik yun na to sila. Wa man gani mahugawin ng atong tiil. Ay, pero karon kalampag mo. Kagiwaan mong 3,000. Ayan naman. Di na kumutuan ang inyong mga sumbo. Kung kamuray ka sabot-sabot na, niya mo kalampag mo. Lusod kayo na. Ayaw! Tanawa to sa kamunisipyo nga sumbong sa ako, pero tawag lang. Dili, ingon nga, si Rex, di lang kumusama o kasang munisipyo. Kung taga-asa ka, basta si Rex, gipapirma lang ni, og 3,000, pero why 3,000 na abot sa among kamot? Kung taga-asa ka, di po mo tugan, ha? Bahala ka niya. Ano'y magkalisod ba? Sumbong-sumbong mo, sukuldagan mo. Musumbong gani mo, maingon na si Rex, kaning si Mayor Rex Santos, gipapirma mig 3,000. Asa man ang munisipyo? Munisipyo mo kurukong ho. O ka na! Pero may nga mo si Rex, nalang ko'y sumbong ni mo. Pagpangutanan ako, taga-asa man ka. Eh, basta ragod si Rex. Mauna ay nakalison. O sa kamarangay mo ha, di panmutugan. O sa munisipyo, di panmutugan. Pagpangutanan ni mo, o sa problema? Si Rex, abi ni mo si Rex, gipapirma ni. Pag humagpirma si Rex, 3,000. Wala na! Kuha! Pagkapaita. Di ba sakit kayo, Bab, no? Kung in kaso, Bab, no?

0: Et mon amigo, lâchez. Pre, bari ade. Nino karon akong kumpare. Sugal ba yan isang ticket sa barko? Ha? Patawag siya. Basta before pa ya. Tawagi ko kay pailo-ilo ko ana. Salamat kayo pare ade. Benitez pre. Nalipay tong gitagaan imong sa kalibog gahapon pre. Hoy, kalooy pre. Pero sige lang pre. Ang Ginoo ray magbalos nimo pre. Ang kita nimo dili mo minus og 80 mil ang sadlain sa matmatag litro 80 centavos. Basig mo abot ang punto pre nga mo 300,000 na imong binulan. Gawas sa sweldo nimo. To apay imong dilitro. Ay, sus, Ginoo. Di gina to masiguro ang tao. Sa una, naanod, o karang, unsa to nga bagyo gana, engineer. Unsa to nga bagyo. Patong naanod diyan mga, diyan sa may ahong. Ikaw ay... Ha? Odit? Odit ba to? Ang kanan diyan, mga baha diha, unsa to? Odit to? Unsa? Ah, ikaw ko na kumalo. Kato ni baha ba sa unan rin? Unang kaluno na rin nga gugubat ng ahong. Oh. Sindong! Ah, sindong. Ano di akong kumparing sindong, pati yung mga... mga ano. Pero karon ang Ginoo, di good sa pabayan. Pari, adi binitis, pre. Regards ko sa akong kinogos, pre. Katong pabo ni Alpre, na anatong laki dito, pre. Ay, nagka-problema. Pero pagtawag na ako ni Opre, kaya dalahon po na ako sa kipay para dalahon na po ni Ma. Okay mga saligan, sokin din namin na, wala na tayong oras. Ang istorya nila mahalot, pero ang oras nagkakapos. Wala na sagsikisa makapukan sa akong baruganan, o wala may sagsikisa makapatindog sa akong balahibo, gabas lang sa taong akong gitabakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang kuman sa mga balitag komentaryo. Sa ngala sa mga station manager, kay Pab Sir Bernie Cabusao. Area manager, Santa Catalina, Mayor Ted Ubanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, kay Pab Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawak, kay Pab Engineer Bilara Kuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer, kay Pab Abudwin. O kinatibok ang presa sa kay Pab News at Dumaguete. 97.7. Maing hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si Kakipad Rick Santos Candos kanunay nagkamaiti siya. Dito ex-powered capsule D3Bio Extend Food Supplement para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publikong Kalingawan ng San Negros. Kipad News FM. Dalagun ang Diyos. Candos!
1: K5 News FM.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Ako nang inaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3Bio, Sir GP?
4: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ko sa mga sakit sama sa hepatitis.
5: Yay.
4: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3Bio. Matag adlaw iyaha jud ning gipang-arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na maproduce sa lawas kay kung tugutan ra man unta, iproduce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
4: Mm-hmm. Maunay rason siguro Dok Ramil, nga nung daghan ka ayo lubi ang kalibutan.
5: Oh. Wow. Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga anara dyan sa D3Bio, dili dyan ni mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3Bio.
5: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw,
4: oh,
5: nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang.
4: Gapahuway.
5: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3Bio.
4: Mm.
2: D3
6: D3 Bio.
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayong akong blood sugar.
7: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
9: Ang Visio ng may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
5: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
4: Yes, bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab, baligtas sa HIV.
5: Correct. HIV.
4: Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagyapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang, ako yung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
5: Correct.
4: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gito nga ni sila sa 15. Ang uban placebo, ang 7 na. Unya, ang 3, taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman, duha ka semana. Kay man, ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayudaan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa na'y tambal nga makabuhat, ana. Virgin coconut oil. Ara jud na sa D3 Bio o gua sa plain vitamin D3.
5: Mao na nang sako a matag adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio karon dili ko daling malimtanon. At least di ba? Bisag 80 anyos kara, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
4: Ay, empleyado ra pugo Japan. Himsog ang imo mga brain cells no.
5: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio, nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
4: Correct.
5: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon ni mong buhaton, Sir GP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ug timani ha, ang D3 Bio, Sir GP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imuhang mga selula, aron makadepensa na dayon.
4: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
5: Correct.
4: Namo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck. Namo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
5: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
4: Oh, dili na kinanglan ang support, Doc. Kay tuan naman sila sa field mismo ang monolaurin.
5: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw, hunaw na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
4: Correct.
5: Ang replication, grabe na.
4: Dili na makaya ka macrophage. Diha na dyan kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom ni mo, dili na 4 days.
5: Correct.
4: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naana sa site of infection.
5: Sumaw na siya'y bintaha kung matag-adlaw dyan kagainom og D3 Bio. Wala na'y mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
4: That's why, og na kay gibatsag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 Bio ka. Wala na tayo oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
6: D3 Bio.
11: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
6: nga may D3.
10: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics, nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-bang anaga. sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Petri Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics. Mapalit sa iyong nasuking butika. Clinical Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan Esten.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan Esten.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was. Visiting nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinical Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: Factory Bio.
1: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, wala sa plain nga ordinary D3.
3: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
4: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman.
3: Uh-huh.
4: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
3: Oh.
4: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
3: Mm-hmm.
4: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
3: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
4: Mm-hmm.
3: Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
4: Mm.
3: Oh, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha, ang yeast.
4: Mm-hmm.
3: Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
4: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
3: Mm.
4: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag-alaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen.
3: Uh-huh.
4: Para gamiton nga energy. Kaya siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
3: Mao?
4: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
3: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
4: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity.
3: Mm.
4: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
3: Uh-huh.
4: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
3: Muni gwapo.
4: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
3: Wow.
4: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers,
3: uh-huh,
4: active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
3: Mm.
4: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
0: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron magrecord na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. Uh-huh.
3: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
4: Mm.
3: Bisan pag kampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
4: Mm.
3: All things tanan dapat adunay moderation.
4: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya.
3: Mm.
4: Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo.
3: Uh-huh.
4: Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
3: Mm. Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
4: Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3.
3: Uh-huh.
4: Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula.
3: Mm.
4: Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
3: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Hineroso.
4: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw, abusoho.
0: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio Health News.
2: News FM. K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na! Ang PTX 500 adlay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og the sugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong-itong mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C!
2: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat di inom ko sa D3Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Klinikas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne, bau akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supermet.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugga na sa kama, masinug, may diabetes ka. Mag PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sa palaya, o desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ako igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason.
3: Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
6: Gusto ko na.
5: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga buti.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
11: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
12: Mapanit sa inyong kasuking butika.
13: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
13: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis.
13: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
15: Extend the Food Superman for Men.
16: Ako si Rosan, bao akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Dami, gidang Extend.
15: Extend Food Supplement.
17: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
18: Hamara Herbal Products Center.
17: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Mazias Building, Poblacion 1, Shaton.
18: Hamara Herbal Products Center.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500!
3: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakause ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mm-hmm. Mel.
4: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Mm. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Mm. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Mm. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Mm. Naunta Sir JP, numeros listahan, smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Mm. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga selula leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
0: DTX 500
1: para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
3: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
4: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
3: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, mm-hmm. ang nagapakanser man.
4: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
3: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton
4: di
3: panit.
4: Produce ka free radicals ya.
3: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
4: Oo.
3: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer.
4: Mm.
3: Sa mga drivers da kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
4: Di bat budgetan gina nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapakanser man. Abi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapakanser man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
3: Wow.
4: Subong man ang gitawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
3: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
4: Ang una natin nga ginikanan, Sir GP, wala pa nga mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo.
3: Why?
4: Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
3: That's why ga 900 ang edad.
4: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, arang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw, and you will be cancer free.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM.
6: News FM.

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon Show!
3: Oras alas 3:04 na. Welcome sa tuang programa. This is K5 Afternoon Show and live to karon diri sa lungsod sa Shaton, ha? Diri sa may K5 News FM 94.5 Shaton and madungog sad ta sa kinatibuk ang Sambuanggita na mangigala through our sister station 107.1. So mga hapon, welcome. And this afternoon mga higala, we have a guest and I am sure kaila mo ani nila mga ulitaw ni mga higala. At tangin ninyo ha.

0: Sir, that was How Deep Is Your Love, mga igala, no? Only right here at your favorite radio station, that is the Lungsod sa Siaton. This is K5 News FM, no? And of course, ang punggita, si DJ Elaine. Kauban ni Kuan, si DJ Elaine featuring Dodong Nael. Say dangga ni Elaine, Nael or Gabriel? Featuring, naminaw sila karon, no? Ibantayan niyang mama. Anyway, welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show. And ubanimin ninyo until 4:30. So we have 1 hour and a half. Panag-uban-uban dari sa tuwang stasyon ng mga igala, no? And of course, may hapon sa tuwang 26, so 26 barangay here sa Lungsod sa Siaton. No? Welcome. And of course, this program, ito ang programa hatod ka na to sa ito ang Power Trio. Ito ang Mighty C, D3 Bio, and of course, Clinica DTX 500. Power Trio ang mapalit sa inyong mga suki ng mga butika. O dili man siya ingon nga lisod kay pangitaon mga igala kay kanyang ito ang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina mga igala. Available na ni siya sa tanan nga mga even katong gagmayng sari-sari store mga igala, available na siya, no? Mighty C, D3 Bio, DTX 500. And of course sa Shaton we have Hamara, no? Hamara Herbal Product Center. Dinha mapalit ang ato ang produkto kompleto mga igala, no? Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee. Ato mahiligon og kape din ha. I am sure kita mga syatanon, grabe kita mga pe. Bisan nog init ang panahon, mag-init gihapon. Mag-init og tubig kay mga pikapi lagi mga higala, no?
1: Okay kayo.
0: Okay kayo. Okay, so walay paglangalangan mga higala. Ako na ipaila-ila ninyo kaning atuang guest karon. Gikan pa ni Indonesia ning usa. Mga international ni, oh. Gikag Jakarta, Indonesia ning usa. Kaning gapulo og puti, pula. Kaning usa gikag Africa po ning usa ning nakaitom. Mga international ron. Kaning nakaputi guys, gikan ni Kuan. Asa man ni Gikas Jason? Gikan ni og Amazon River. Halas man ni halas. Kanang naong kuan, kanang Amazon River, daghan man ang anaconda guys.
1: Okay kayo.
0: Si Jason dito na Gikas Jason sa Amazon River.
1: Okay kayo.
0: Anaconda halas. Anyway, welcome. And ito yung paila-ila karon. There is Picas Linya, mga igala. Naka-polo o red. And yun na ay tatak nga Crocs. Oh, Crocs! Crocs, may branda na, oh.
2: Marag Lacoste.
0: Ha? Huh? Ah, Lacoste. Lacoste, boy. Mahalon mo na, boy. Unya, ulitaw mo, mga igala. Ladies and gentlemen. Ay, katong Crocs kay sapatos mo nito, sa? Ladies and gentlemen, Edmond Futalan. May hapon yung Edmond.
3: May hapon.
0: Yeah. So, ready na ka?
3: Ready na.
0: Ready na. Bila man kakanta ka ron?
3: Patra.
0: Yoy! So, patra, unya, unsa man po yung kuwanan na? Unsa man na? Kanang rock or unsa man?
3: Na
0: love song. Eh, gamitan ang mic, gamitan ang mic.
3: Na ay mga rock na po'y love song.
0: Na po'y love song. Sa upat nga imong gi-mention, pila man kabuk rock, pila man kabuk love song.
3: Tulo.
0: Ha? Tulo? Tulo ang rock?
3: Oh,
0: sa ang
3: rock.
0: Usa ang rock? Ang love song, pila man ang love song?
3: Tulo.
0: Tulo ka po. So, hilig yun ka mo pakilig sa itong mga baby girls, ha? Sige. Murag na kay i-prepare din na. Unsa na may kuitang papel. Sige. Guys, dagan na kayo mo pa shoutout ni Edmond, guys. No, dala nagpapel. Ipakita ba sa camera? Tawa, ipakita, no? Oh, mga greetings na, oh. Oh, Pridsky, Big Shop. Uncle Prido?
2: Oh,
0: Uncle Prido, namina sila karon. Oh, kauban ni Uncle Prido si Dennis Diang. Boss Dennis. Oh. Sige, shout out, sige. Boss Prido. Pa Panglibrig tinalay.
3: Shout out to Boss Predo. Bridge kay Big Shop.
0: Kono! Masa nga lang siyang bikiri? Prinsky?
3: Prinsky Big Shot.
1: Okay kayo!
0: Grabe ha po nang alana, uy. Prinsky. Sige. Sige, usap po man ang nas usang papel.
3: Shout out to Toto Anipin, Jisa Anipin, Sophie, sana ko sa mga nakos bugas o happy listening ninyo diha. God bless, kagawad aninyo, kadinte. Kaya sa bang house, sa Mantikil, salamat. Kadinte family, and God bless.
0: Ana si Antoy ko no? Ana si Antoy Dremon. Sunod ko nung anhinimumon, dada ko nung listahan sa tindahan. O listahan ko nung sa utang. Ibang minsun ko nung diri. Ana si Antoy. Maguya ka, Antoy.
1: Okay kayo.
0: Ha? Record book ko rin sunod. Kaya ng mga utangan di as bugas.
1: Okay kayo!
3: Katoto, Britchy sa... Katoto sa Britchy sa... sa Maliling High School. Walang laing guwapo diha.
0: Kisa'y guwapo diha man?
3: Britchy.
0: Guwapo na si Britchy?
3: Sa Maliling High School.
0: Guwapo na?
3: Walang guwapo diha.
0: Walang guwapo?
2: Sila.
0: Pero kumato.
3: Walang laing guwapo diha.
0: Pero kumato ka dito, kahungan. Kahongan, kahongan. Shoutout ni Kagawad Lorenzo Ehe. Shoutout yung mga boss, may hapon, no? And of course to Konsihal Marlon Ator, may hapon, master, ha?
3: Shoutout.
0: Minaw sila karun.
3: Shoutout niya sa Midcore Pharmacy at Bangsa Plaza. Midcore Pharmacy.
0: I-appeal ko no si Balolern. Imong migo, may galot ni Murabagod na. Mapaalot ka ung nung Ricky, pahaka na imong ulo ato. Ay, shout out
3: niya, Rick. Ayun, pangalot, Rick. Shout out to Ricky Barbershop. Shop. Nasa Parangay 2, Manila Street.
0: Okay. Si Chantal Store, naminaw karon si Madam Heidi.
3: Shout out niya sa
2: Chantal Store.
3: May hapon. May hapon.
0: Hala, si Madam Heidi, ano siya nga?
4: Kuhaan ko no, nagpulaw ko no siya ron mun.
0: Nagpulaw si Madam Heidi, tungod aning programa, ha? Sabi ka nga na yan chat diri, ano yung comment niyo? Ano si Madam Heidi, oh? Wala ko katulog kabi'i, kay excited ko makita ni Moron Moon. Go, Ed Moon! Wala sila na nga tulog, Moon! Grabe, ha?
3: Sa Santa Bliss Poblasyon. Sa akong mga pamangkon niya. Toto, Batong Malaki. Presilang Batong Malaki. Papras Batong Malaki.
0: Dakong bato. Bato malaki.
3: Kalina. Poblasyon.
0: Dagang bato malaki diha sa kuan. Poblasyon. Oy, si Pilyo Nido, galanto karon may ngapo no? Ato ang halas nga amigo.
1: Ayay mo.
0: Nas Iloilo gihapon. Sige man, napa man. Sige man, pare man. Madam Heidi, shout out Madam Heidi. Tagaanday ka rugsting Madam Heidi.
3: Shout out to Madam Heidi. Yeah.
0: What nice thing, ma'am. Ina. What nice thing, diha.
3: Ito sa kuhan. Tag-abaka niya ang tagbaminaw, diha.
0: Oh. Yung mga bigo dito, ang mag-abaka.
3: Tag-abaka, tagbaminaw.
0: Oh. Fans, mga fans. Oh. Okay?
3: Okay na, Marato, boss.
0: Okay na. Sige. Ayan Paul Cadiz, lift the earth. Oh, tara. Ika ni Moex, ano sa ni? Gadiani. Shout out. Moex Gadiani. Madam Ana Flor, galanto karon, ano? Og shout out ni Yangkoy. That's Jason Dere Yangkoy, oh. Galuya man ni Jason, no? Wa na kuno ni mo tagda. Shout out ni Giovanni Aliabo Amping sa imong work, sir. Sige. Lan, imong greetings lang. Ito pasunuro ni mga igala.
5: Okay. Mayong hapon. Shaton og sa 26 ka barangay og sa Suking Tig Paminaw. Mayong hapon sab og shoutout og sa akong mga kasil Lenganan sa Somaliring District og sa Tig Paminaw. Mayong hapon ninyo, ninyo dia. Shout out.
0: Oy nagalanto karon si Bossing Jasper Balderas.
5: Ay, boss. Ay, papart boss oy. Jasper Balderas.
0: Idol, idol kayo
5: niya. Shout out.
0: Insya nga magkita ming boss Jasper ba na sana. Boss, bali mong ukihan ang imong mga singer, boss. Walangan mo kuha ba kog dili mga international nga mga singer. Mga kuha na, mga ngil

0: ko tayo na, oh. Taka... Nagugma ko si Madam Jean ko rin, oh.
1: Oh, may hapon sa atong mga tigpaminaw diya, o ang pikanunay, higala sa atong mga ining program sa K5 Shaton.
0: Sige. Mon, sige mon. We have 4 kakanta. Atro isalot ng kadyulan po karoon, ha? Engineer Donde. Engineer, sugot ka, aircon ang kalibutan, pero imo si... Sani? Imong silngon sa Noreco ang bayad sa kurente sa pagpa-aircon sa kalibutan? Ayaw na, engineer. Tatat ni Madam Aizel Mascardo. Ernie, hey, boss, shoutout boss. Ha? Baling pagguwapo aning Edmond boss, maayo na sad siyang musibya sa iyahang suking tigpaminaw. Samot nagmo dalit siyag nindot nga kanta. Na, drink. Idol ako na sa Edmond sa una, Lods. Karon, dili na. Keep it up, Lods.
2: Hindi oh. Naman yung idol sa Edmond.
0: Edmond, unang sultada. Edmond, mga igala. Isa may kanta ni mo?
3: Hi.
0: Ha?
3: Hi.
0: Hi?
3: The speak.
0: Ay, okay. Hi, the speak. Makita, matambunan man siya lan. Adrira, dapit lan. Okay, sige.
2: Katong hi, the speak. Ah, okay. Pila ka adlaw ni mo nang gikuan? I-practisan mo. Ang mic, kamit na mic.
3: Tulo ra?
2: Tulo ka adlaw ra? Basic ra kayo na. Hide.
4: Dangan
2: tangko,
4: no?
0: 28 sos. Oh, dagan kayo. 27 live viewer. Shout out niya mga ma'am sir. Ha?
2: Dagan ko guro kag mga fans mo, no? Usahay lagi, ay kalimot o ganang mulakaw gani ka, nang mo-order rin mo bugas. Pagdala o kuan, pagdala o bullpen.
0: Kaya nanyay mo pa autograph, wakay kasulat.
2: Ay katawa, Jason. Sige. Ladies and gentlemen, first song na to karon nga kahapunan mga igala. 3 days. Wala, 32 na nang galantaw. 3 days nga gipraktisan ni Brother Edmond mga igala, no?
0: Kanang mag-CR ka, magkanta gyapon ka mun. Sa CR. Ha?
3: Adilera.
2: Sabi ko ba mo niya?
0: Okay, masyada mo na CR kay kanang nabay echo ba? Oh, dahunong na.
2: Sige.
0: Ladies and gentlemen, Brother Edmond. First song! A song The Speak. Mumani kun mun kaning kanta ha. Muni say lagmit patokaron sa mga sa una gani ilan kanang napay mga kanang mga disco di ba? Mingon nga sweet. Oh, sweet. Mga sweet muni kalantahon mga igala no. Muni kantahon ni Brother Edmond mga igala no.
5: Covers PH.
0: Hi. The Speaks. First song mga igala. Sound check. This song is dedicated to Judy Ann Paera. I miss you. I miss you.
3: I miss you.
6: Mayapon ni mo diyan do.

0: Wait, wait. Unsa ba? Usbon? Usbon, usbon. Sige. Ngayon man to, ni Unong? Ah, sige. Ladies and gentlemen, usap. Tiyanang tiyadag yun, oh. 3 days ba yan yung ipraktisa ni Boss Edmond mga igala. Pag jacket na mudaan kay tugnaw kayo.
1: Yes, sir. Yung baby shark.
0: Basog di mo brown out.

0: Yeah! Wala ba kayong mga kamay dyan? 3 days pa itong practice, ha? Samot nagmatulo ka bulan. Sige, itong pangbasa. Ikaw, basa laman lang. Galanto ka sa live? Galanto ka sa live. Yan si Madam Jean Dereo, ana. Gasakit ning akong ulo, Edmond, katangason na kog tawo. Hoy! Binuang mo ninyo, hoy. Shoutout ni Ricky Ragay, kanta na diri, gamay raligas aninimo. Oh. Sige. Kisa pa man ni diri. Mo-order og 2 kilo. Wa mi gaihaw man. Alam mo, wa mi gaihaw, ma'am. May ga-order. Morning na, wala may ga-ihaw, ma'am.
1: Wala may ga-gayaw.
0: Hindi na, wala may ga-ihaw.
1: Wala may ga-ihaw, ma'am.
0: Order man, og 2 kilo, puro uno, doy. Si Judian, di ay. Judian, paira. Judian, wala may ga-ihaw, Judian.
2: Okay, kayo!
0: Gitabog ang dagom paingog Santa ni dulom na diri inuon buso. Oy, tangilan ninyo si Edmond. Kanang na yung mga brown out diri wala may labutan. Oh. Abner Asonio, mayo kayo, bugnaw kayo. Boss Abner na, Boss Abner. Thank you.
1: Thank you.
0: Oh. Bani siya guys, actually nasay nasay upat ka kanta unya usa to sa upat so naapay tulong ana hibili no duha ka love song o usa ka rock so kanang rock song na to pa last part na lang na to ha sige Jan Anthony Tobalia diro si Madam Feng shout out si katawas Madam Feng love song man to ma'am ang sakit ng ulo ni Jean kadungog siya og hay. Ako katulogon lods nawala na pulihag kalagot. Sige. Boss Idol Edmond. Idol.
3: Sige. Oras guys alas 3:31 na mga gala no. Hey shout out sa itong mga higala po dire sa mga SES Services. Shout out in bang hapon ni Boss Armand Rafales din na boss. Shout out boss. Eh? Yeah! Dira sa may SES Services. Mayo na siya og cellphone mga igala. Laptop, any electronic devices na. Dira sa may SES Services. Tapos dira sa may Alalutan at Bangs Plaza mga igala. I think murag ko na siya. Progreso. Progreso Street na siya din na. Kanang linya gani pa Norso. Or Street pa Norso mo na siya. Sige, comment. Usa yung mga comment na mon. Basa mon. Basa ninyo lang. Oh, sige. Bason mo brown out DJ kapuyag paminaw ni Edmond at wala. Nung Ricky.
4: Pambikson naman ron. Bugnaw dyan kayo boss kay na niusob ang temperature sa palibot. Gikan sa init. Paingon sa bugnaw. Ay.
0: Glenn Abrasaldo. Shout out boss. Auntie Alma. Galanta Krusty Alma. Na. Wala na gaatang sa bugasan. Naaman di ay nagkanta ang tindero diha. Napo daw yung nabilin sa bugasan?
1: Anara.
0: Nara? Okay ra? Okay ra, boss, ayan. Nananghit ka din. Nananghit ka? Okay. Wala yung problema ti. Naa siya yung substitution. Uska oras rabitaw na yun. Sige. Salamat sa pagbasa, DJ. God bless. Oh, Moex Gadiani. Shoutout, boss. Sige, alas 3:33 atong oras, mga igala. By the way, ang amo ang team mga igala sa K5 News FM Negros Oriental, we are having our second kuan guys, second team building dito sa Sikihor karong September 19 and we are looking for sponsor niya. Thank you kayo ni kuan among first sponsor gani kay si Auntie Maribi. Thank you kayo Auntie no, diya sa may Gahonera Variety Store mga igala. Gahonera Food House and Variety Store man. I'm a sponsor mga igala. And Ching's Catering Services. Thank you kayo manang Ching. Naghatag sila og buang, para sa amo ang second team building sa Sikihor this coming 19.
3: No, so katong ganahan pa mo kunin na sponsor, ing na lang ko. Actually, kanang ganahan mo sponsor, amo na siyang gam-an og say tawag na, gam-an na mo siya og kanang radio ad. Free na na. Ako na ibahala sa inyong radio ad, ina mo mag bayad og talent fee. Ako na ibahala. May sponsorship man na ninyo. Thank you kayo. Gahonera Food House and Variety Store. And of course, dira sa may Ching's Catering Services. DJ Janry. DJ Janry dito. May na kinakusgan. Okay ra diha akong boss Amoday. Okay ra kayo. Sige. Second song na to. Si Jolan na po. Jolan. Okay. Si Marialan. Okay, kain mo na pa itulo. O sa imuhang ikaduhang nga kanta, ako yung prepare.
2: Bakit?
3: Bakit? Kasi kantas bakit? Kasi?
0: Bakit? Wala na nag-iba.
3: Yang Koy, DJ Mark, unsa'y ngalan ng hairstyle ni Boss Edmond?
4: Saan?
3: Mon, unsa'y ngalan ng hairstyle? Nung Ricky, kabalo na siya kay kalamang barbero ba yun?
4: Yang, shoutout mo Yang o imo sister, si Madam Ana Flor.
3: Ana Flor.
4: Iyang ngala sa hairstyle kay Baby Shark. Hairstyle.
0: Kung gabi ka mo ng Baby Shark?
4: Baby Shark hairstyle.
3: Kung alot ka Baby Shark? Oh. Paalot ko silang kuan mon, paalot ko silang nung Ricky. Ug miyon ko nga paalot ko nung nganang Baby Shark. Paalot nas nung Ricky para si mo. Baby Shark dito wag kana. Kani mo hairstyle Baby Shark. Sige. Sige.
4: Everything I do.
2: Everything.
4: I do it for you.
2: Waiting for you.
0: Ah, kuan mo na.
3: Pero ni si Boss Jasper, ano sa nga, Android ko na yung mulan.
4: Saan
0: lang? Sige. I do it for you. Kasi kakanta ganyan. Bryan Adams. Everything I do it for you. Sige.
3: Sige, sa to mga live viewers, may nga po ninyo dihatanay, no?
0: Pagkapi-kapi na mo diya, ha? Kapi-kapi na mo o DTX coffee mix mga gala, no? Kapi ka na detox pagiga.
3: Na diya sa may hamara, pangapi mo diya, init mong tubig. Imo ko nung alot mo, dili ko nung Baby Shark, mohawks ko, no? Mohawks.
0: Ano mohawks?
3: Okay ka na mga uso sa una, katong mga ingan naman, katong mga Mad Max. Dili mad ingat kaid mo ba murag mag Mad Max katong upawon sa kilid ba ding tungaan ra nang kuning patindugog maayo Mad Max na siya. Kabantay mo atong basketball player sa unang center sa kuan Miami Heat katong si Birdman. Mo to siya mga kuan atong mga hairstyle
0: Birdman mga gala kuan ang ngalan ato. Mad Max. Ni uso man ang kantaha but ay kantaha I mean hairstyle sa una. Sige. Ladies and gentlemen, Jolan mga gala with the song from Bryan Adams, Everything I do it for you. Shout out ni Lola Andrea.
3: Shout out Manuel Paera, boss, shout out boss daw.
0: Sige, ladies and gentlemen, Jolan.
3: Para sa to may gala, dira sa may sumaliring proper kinakos gani.

0: Gaylak na Jisoo, no?
1: Oh, I do it for you. Okay, thank you.
2: Shoutout tayo kong Boss Alvin Inopia. Sa advance, happy, happy birthday.
0: Si Kwan ko nun ba? Si Boss Ayan ko nun, namula ko nun ng kamot o pinalakpak.
3: Ito sa mga tinood ba? Tinood ba na, Boss? Ah, binuang mo na.
0: Grabe nga mo nang mamula ng kamot o pinalakpak. Oh. Oh, si Boss ko, ano, Moex Gadiane. Atay og baka tuk duha ka kilo. Wa mi gaihaw, boss. Sige. Mon, sige mon.
3: Kay napakay tulo.
4: Tulo, tulo.
3: Unsa to? Unsa to? Bakit?
0: Ah, unsa to mon?
4: Bakit?
0: Bakit by QC? Bakit ba? Di. QC? Bakit? QC. Okay.
3: Sige, kay talagsar ni sila mga ni diri ba? May gani kay gisugtan ng Boss Ayan.
0: Sige. Wala may gaihaw. Madam Feng, oh, sige. Si Madam Feng is a singer pod. Adya sa may kilometer 44. Pwede kang bisita diri Madam Feng, ha? If you want. If you want to sing, you can visit us.
3: Sige. Bakit a song from QC mga igala? No?
0: Id mo na po mga igala. Kaya na pa siya ay giandam nga...
4: Tulog ka kanta?
3: Tulog ka kanta.
0: Oh. Ay, shoutout din sa itong mga higala dira sa may Sambuang Gita nga naminap karoon dira sa may public market area.
2: Yeah! Shoutout mayong hapon.
0: Pista sa Dawin, ang ato mo? Ato mo? Lag mo? Ikaw mo? Dito ka mo?
5: Wala.
0: Pista sa Dawin. Di ba kahapon to?
5: Kahapon.
0: Si DJ Agaw rin na kamao. Ha? Kibidyo mo to. Kakaon-kaon to gumba.
3: DJ Agaw. Agaw. Di mapasagad na tumiga.
0: Sige, ladies and gentlemen, second song ni Boss Edmond. After ano mo commercial ta, dahil balik ta. No, na pa may duha ka ko. Duha ka kanta ni Boss Edmond putalan. Pila ka adlaw ni nga kwan? Practice ni? Bakit?
5: Duara.
0: Kaniya tulo katong hay karon duha. Ah, basic ra man ni. Bisan pagpiyungan. Ladies and gentlemen, bakit? Edmond.

0: Ah, Madam Yanko, ang shoutout daw. Okay, kaya mo. Ayun na yung mga kanina, mga comment.
1: Shoutout tayo ko na. GRB Totski Bubuli. Shoutout ni Mia Tots, mayong hapon.
2: Totski.
1: Shoutout tayo ko na. Maria Ninsi Sumera. Shoutout, mayong hapon.
0: Shoutout din ni Ma'am Rodilia Paladar, no? Librihami og DTX Bumbahi, no?
2: Oh, kinsa pa man eh. Sir Bert Makatigib, sir. DJ Mac, nawala akong katulogon sa kantang Edmond. Pero ako, pakusgan ng radyo diri Atbang Noreco.
0: Yeah! Ano na, sir? Ha? Okay kayo na, sir.
2: Aizel Mascardo, shoutout na. Kisa pa muna. Abner Asonio, shoutout. And, kisa pa muna.
0: Sige man, ano pa?
1: Shoutout ni mo, Boss Abner Asonio. Mayang hapon.
2: Boss Abner. Sige. Oras guys, alas 3:50 na. Balik mi later. Yeah, standby sa tuwang...
0: Pila ka song na lang? Dua?
1: Dua
2: ka song na lang. Okay pa mo diha, naminaw. Napay dua ka kanta. Sige. I get your song from Regine ba ning original ani.
0: Araw gabi.
2: K5 News FM and you're on the afternoon show. Standby na pa yung remaining two songs for Edmond Futalan mga igala. Hello? Naay ni text diri ga jacket ko nog tulo. Tungod sa kabugnaw sa kanta.
0: Grabe yun. Binuag. Tulog abok jacket, isumpay-sumpay.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
1: pabalik sa mga butika.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
1: Bugas-bugas o katul-katul?
0: DTX 500 na! DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
1: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Dietary Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietary Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang Dietary Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may
3: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigbantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Give it to me.
11: Your number one hit music station, 94.5. K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
13: Feel the beat.

0: you have it, the song that was Books and More. Books and More. Papasukin na ka. Oras natin, it is now 4 minutes down, 4 o'clock. And of course, this time check mga gala. Hatod ka na to sa tuwang Power Trio. So, ato ang Mighty C, D3 Bio, and of course, Clinica DTX 500. Mapalit dira sa may Hamara Herbal Product Center ng lungsod sa Shaton mga gala. No? Again, you're still tuning in to K5 News FM on the program Afternoon Show. Kauban si DJ Edmond mga gala. Sige na pa siya remaining 2 songs nga gi-prepare for us mga higala. No? Mon, okay pa kariha, Mon? O, gaunat-unat naman kariha, Mon? Sige, may hapon ni Mare, Mon. Palangga kay kang Bus Ayan. O, pasalamatis, Bus Ayan. Mm. Sige. O, si Nung Ricky.
1: Salamat sa anisa.
0: Sige, sige, usap. Sige, sige.
2: Salamat sa anisa snack na tinalay.
0: Si Bus Ayan, shout out. Thank you.
2: Shout out to Ricky.
0: Ligod ganas, Bus Ayan, nga magutom ka, bisag asa ka mo adto. Kagi gahin ato magod, palit good og tinalay nga kanang init nga tinalay good. Para bisag asa ka mo adto, di ka magutman mo. Langga kay kang Bus Ayan. Sige, unsa nang imuhang next song?
2: Pusong bato.
3: Kano? Pusong bato.
0: Pila ka adlaw na ini mga gikuan. Gi praktisa ning pusong bato man. Ha? Pila ka adlaw?
2: Usa ra sa.
0: Us ka adlaw ra. Katong una tulo ka adlaw, katong hay. Ning katong usa duha ka adlaw. Ning karon us ka adlaw ra kahapon ra kag practice. Pusong bato ha. Oh, sige. Ladies and gentlemen, Edmond with the song Pusong Bato. Pasagad ha. Muna ikalang taon sa video kay kanang madomingo gani. Pusong Bato by Edmond Futalan. Wala ba kayong mga kamay dyan?

0: ơi lắc coi ma pan đa na lu lai pai mi na tang tu ba
1: rock and roll.

0: and roll.
1: Okay. Ay, naminaw dahil sila karoon diya sa may isang dulot tayo. Shout out to Joy.
2: Rock and roll!
1: Tapos agad, no? Sige, mamahuhay na ta. Sige, alas 4:15. Ito mabasa ko ng mga comment din na 101% kuno. Nga okay kayo mun. Gikan ni Yangkoy man.
2: Si Ayik, galanto karos Ayik. Idol! Rock and roll!
3: Tuyon,
2: good day kag mga rock mo.
3: Mga
2: labsong, ano mga labsong?
1: Rock, mga grada. Bili na ng lula! Minom ng service!
2: Si Ayik, oh, shoutout ni Ayik. Oh, idol kayo niya si Edmond Putalano. Eh, kala, no? Sige.
1: Ay, magkatawa din na kay rock mo na eh.
2: Wa pagali na nakatagay, oh?
1: Wa pa ano katagay, ha?
2: May na si Lorong Antiviki na. Shoutout. Paring LL, shoutout pre. Gika ni James. Oh.
1: Rock and roll. Basong dili mo, kuan. Basong dili mo, brown out, ra. Kuan man siya, guys. Kaning, kuan, kanta ni Edmund kay Sumpa ni siya sa brown out. Ang tawa, unyang gabi, wa nag-i brown out, ane.
2: Musen ko nog Gcash ko no si Madam Ana Flor pang snack.
1: Yay! Yay!
3: Salamat kayo Madam Ana Flor. Si Antoy.
1: Thank you.
3: Thank you. Kay,
2: si Boss Kuan, Boss Ayan ni hatag og snack diri, no?
3: Salamat sa imong snack, Boss Ayan.
2: Lolo si Abon.
1: Shout out Lolo Abon.
3: Shout out.
2: Sila ni Papa Ramon, si Mama Pura diha sa may isang dulot, naminaw karon, no? Nakatawa ko na si Lolo Abon ni Mumon. Shout out, tina. Lolo Abon, di sa may sandulot, tina.
4: Shout out to...
1: Lolo Abon.
4: Lolo Abon.
1: Sa sandulot.
4: Sandulot.
1: Okay kayo.
4: From sandulot.
1: Yeah. Okay, ina, Osba. Shout out, Lolo Abon, sa sandulot.
2: Rock and roll, ana.
1: Shout out,
4: Lolo Abon. Lolo Abon.
2: Sa sandulot.
4: Sa from sandulot.
3: Rock and roll.
4: Rock and roll.
2: Wasa. Shout out, Lolo Abon, sa sandulot. Rock and roll, ana. Okay. 3, 2, 1, go.
4: Shout out to Lolo Abon sa Pansandulot, rock and roll.
2: Rock and roll. Ah, shout out to Adelina Garnica, shout out. I don't need one. Watching from Christian Pajardo Villaran here in Badsi City. Shout out sa itong mga igala. Taga Badsi, nga naminaw ka ron. Shout out. No?
1: Sila ni Uncle Rune po, diya sa may... datag, no? Shout out. Marag na may inag ito sila karon ng mga rock and roll. Kabilin-bilina ng lola.
2: Man, napaka-igrit diyan, man. Ay, si Jolan. Naka-igrit.
1: Anong mga comments diyan, lan?
2: Marag, hindi ko mabasa ng tanang comments. Naghana kayo.
3: Okay, ako daigrit, no? Ako mga kauban, si Budo, Antoy, Alim, si Jovity Bronx, ako mga agalon, Jerisha family, Tyrus family, og sa tanang, take paminaw din sa Shaton,
2: DJ Blue,
3: DJ Blue, Boss Matt Colin, shoutout, ako din, greet ako, higagawin Matt, no? Si Burton Bangay, nasa karon sa Africa, birthday ni Yarong Pichanoy Bay. Happy birthday ni Mugao. Ayo dia Amping.
1: Isa si?
3: Shout out. Burton Bangay.
1: Burton?
3: Tapreka ako. Nanos Barco.
2: Shout out ni Burton. Si DJ Pugi na din.
3: Ay, DJ Pugi. Shout out. Mayang hapon.
2: Bunal mon para ni Judian Ragay. Agay! Agay nurse.
3: Okay.
2: Si Judian, wala ka nang inigrit ni Judian. Amina ba, Judian? Judian Ragay. Ni chat na ka niya mon, wala? O ka ni chat niya? Chuti siya mon. Dalaga ba ito niya? Ulit ako ka, wala ba yan eh. Masa may malis siya, ana.
1: There is no malis. Diba? Oh, sige, shout out Judian man.
4: Shout out to Judian.
1: Ragay
4: na, paera. Minaw ka sa akong kanta karon.
1: Inga, I miss you.
4: I miss you.
2: Agay, Ragay. Agay, Judian. Agay. I miss you, Judy Ann. Judy Ann. Nakay Pay Maya, Kuya Max. Naa, madam. Nakay Pay Maya. Oh, musin, good day ni si madam.
1: Binuang arbeto mo, snack. Pero kayo mong tinod, madam, okay kayo, madam.
0: Ayay! Oh, alay!
2: Okay, si Edmond Ray, ikadunlan aning kuan, tinalay, wa mong kuy kuan. Soft drink. Annalyn Futalan Makabinggil, shout out Agaw Edmond. Kaila ka ni Mon? Annalyn Futalan Makabinggil. Annalyn Futalan Makabinggil. Kaila ka? Agaw mo ni mo? Wala ako blo. I just walk away. Grasho, shout out DJ Pogs, lupigan kaning kwan DJ Pogs, kaning laklak na Edmond DJ Pogs. Okay, oras guys, alas 4:20 na.

0: karon ba wala kay gi kuan wala kay mga gipang teksan
1: nga mga
0: oh dagan lagi mayon nga si Edmund kachat man anak ko sa una karon ba wala kay mga gipaninguhaan karon karon
2: wala.
0: Ah, kanatinood. Kanatinood, kanatinood.
2: Wala, wala.
0: Wala kay gipaninguan. Bisan usa. Mon.
2: Wala.
0: Sure. Okay. So wala siya. Shy type man na si imong singer Makoy. Si Mai o Maging. Ay, shout out Mai Mai. Ito yung shy type. Di man yung shy type. Judy and Ragay Paira, Banat Gao. Sige. Bernardo Tulad, shoutout. Maya user si Yangkoy DJ Mac. Ah, si Yangkoy nang musend? Okay. Ah, musend ko na si Yangkoy Maya. Mon. Hala, pasin, dalaga rabo gina si... Dalaga rabo gina si... Kuan, Yangkoy rabo gina. Sige. Oras. Mo-greet ka? Dali. Si Colin, DJ Blue. Abriha, Abriha, DJ Blue. O, sige. Mo-greet ko na siya. Dali. Sige, greet. Shout out, sige.
3: Shout out, Junjun. Kay, guwapo siya gamay.
0: Guwapo gamay, Junjun? Sige.
3: O, masato.
0: Himayi, si Junjun, dali. Chicks boy? Si Junjun, chicks boy?
3: Gamay.
0: Ano, gamay man?
3: Gamay.
0: Guwapo mo na si Junjun.
3: Bot-bot.
0: Dili guwapo Junjun?
3: Gamay ra.
0: Guwapo mo na Junjun.
3: Di pod bot bot.
0: Chicks boy mo na siya.
3: Chicks boy ya siya gamay.
0: Ha? Dako na yung chicks boy.
3: Bot bot.
0: Ha? Si Jason, si Jason. Chicks boy dili. Lantawa nang nawong. Anong itsura? Anong itsura?
3: Sa.
0: Tawa na itsura. Na.
3: Chicks boy na
0: na. Chicks boy na na. Sige, shoutout pa din. Sila Antoy.
3: Shoutout.
0: Antoy.
3: Antoy.
0: Isa pa muna na dia.
3: Si Budo.
0: Kisa yung mas gwapo nilang Antoy o si Junjun. Kisa yung Jun Pio. Kisa yung mas gwapo. Si Antoy, si Jun Pio.
3: Si Budo.
0: Sige.
3: Nabag ko shoutout rin.
0: Sige, shoutout.
3: Shoutout Neji. Sakit naman niya. Tiyan.
0: Kinsa man si?
3: Neji.
0: Kasi imong chicks.
1: Imong
0: mga chicks.
3: Ako mga classmate. Shout out to Rowy. Kana lantaw ko guwapo na kada yun.
0: Imong chicks.
3: Awen ako chicks do kapoy magbulong.
0: Si kapo dili na dai ka chicks boy. Anak ka chicks boy ka.
3: Sana naman
0: kapoy. Ingon ingon kana ko katong kitaran ruwa gastorya nga chicks boy ka.
3: Man.
0: Ah, chicks boy ka pero saon ha?
3: O saon na?
0: Pila may mong chicks saon na?
3: Ganhan.
0: Dagan kag chicks?
3: Oh, ganhan kayo. Ganhan kayo.
0: Dagan kag chicks.
3: Oh.
0: Karon?
3: La na.
0: Kay?
3: Kapoy magbulong.
0: Yeah! imong chicks saon na gihatag ni Edmund. Kana siya?
3: Sige.
0: Dili mo na siya kabalong mustorya og chicks.
3: Ha, dili siya kabalo?
0: Oh, mustorya og chicks. Munsa makapag pang chicks? Mustorya sa chicks. Mayon kang I love you?
3: Dili.
0: Unsa man ka? Ah, imong tawag ko.
3: Hello.
0: Inya hello hello girls, ana.
3: Hello girls.
0: Ya ana dai. Si Edmund dili man siya kabalong.
3: Siya kabalong? Oh. Sorry, sorry daw ni.
0: Oh.
3: Ikita ka babayi.
0: Ah.
3: Naka bike.
0: Ah.
3: Mga chick ba chicks ba
0: nga bike. Pwede ulon imong kamayon. Chicks. Lupi pa si Jason na ni. Lupi, dili ka balon ni Kastorya Bayi. Dili man na siya ka balon Kastorya.
3: Nakaya ko. What's up, ladies?
0: What's up, ladies? What's up? Ano? What's up? Ano, day? Si Jason, dadloy Jason. Inaani kong Jason. Na, di man ka balon na siya Kastorya.
3: Di siya ka balon? Sa show TikTok ka kita
0: naman. Lupigag bata si Edmug si Jisoo, no?
4: Okay kayo!
0: Sige DJ Blue, kayo wala natin yung oras DJ Blue. Greetings, napaka.
1: Greetings,
3: napaka
0: yung
1: greetings?
0: Napa?
3: Ah,
0: sige.
3: Ako mama, kita ka. Wala siya kita.
0: Yung mami, ina, shout out mami.
3: Shout out mami, or kita ba ka?
1: Lola, lolo.
3: Ay, ako lolo, nadula pa man. Shout out! Kisa ba na? Antoy!
0: Sige. Halas.
3: Kisa na.
0: Halas. Jason, halas. Thank you,

0: DJ Blue. DJ Blue.
1: Nga po sa atong kwandiya, sa atong kaubanan, sa silang Alexander Haos o Yunil Bantangan. May hapon ka na itong tanan. O labi ni Yung. May hapon diya, sir. O labi ni sa atong mga higala sa kwandiya, sa ining sa lungsod sa Shatun. O amping takanunay. O may panglawas. Dagang salamat and God bless.
2: God bless.
1: God bless. God bless.
3: Ay, masend pa pangayon. Oh, thank you.
1: Salamat sa kuan, ma'am.
2: Si Yangkoy.
1: Yangkoy. Salamat sa imong pang snack dere kay kuan magod nang ipanggutom na ang mga senior via.
2: Di mo salamat. Sayang kay di mo gusto story ang Yangkoy.
1: Salamat sa
2: Uyab. Uyab naman unta mo anak ni story pa kaniya.
1: Salamat sa kanbitaw.
3: Istorya pa ka sa una. Uyab na mo ron.
2: Oh.
1: Dili.
2: Ah!
1: Salamat bitaw.
2: Wala. Wala.
1: Yan ko. Musin ko na sila ron.
2: Wala.
1: Sure po lang ko.
2: But thank you.
1: Thank you, diha, madam. Bye-bye.
2: Wala tayo ang panahon, mga ka-K5. No? Salamat sa pagkikuyog. Standby sa musunod nga programa El Castigador with K5 Sir Rex Candos, mga K5. Mahalan sa mo CEO, Bossing Dr. Ramil Uy and our Area Manager Mayor Pep Ubanyana Ligan. Salamat! Business Mayor DJ McCoy, catch me again by Monday na po. Same program, same station, may gala. K5 News FM 94.5 Shaton and 107.1 K5 News FM sa Bonggita. Thank you, Engineer Elaine, sa pag-connect. No. Shout out! Shout out to Gabriel, baby Gabriel. Happy Friday, happy weekend. Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Manantanan.
2: Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
4: Muling buhayin mo.
3: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na ba sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: D3 Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o galit na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sikreto.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsugatan. Mag DTX 500.
11: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulay ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
15: News FM.
16: Oras, alas 4:36.
17: Justicia. Justicia
18: sa kahanginan.
17: Sa kahanginan.
16: Aki mga siligan, soking tibinaw para yung takaro sa toga programa El Castigador. Good PM, Sir Rex, namin ang mikaroon dari sa may Changi, sa may Sibunan. Salamat kayo. May hapunan nyo diya sa may Changi, diya sa may Sibunan. Kumusta mo diya? Daghaghalim. O sa Manisha Engineer Daloy, Dayon Festival sa Foundation University, karon sa Bolivar, na karon sa Pika sa linya, si K5 Roy Bustillo. Pre, ikipay mo pre, kandos!
0: K5 News FM, live report!
16: Pre!
1: Ray, okay na ka?
12: Oh!
1: Okay, okay na ka?
16: Asa ka? Nakas Palawan?
1: Nakas Palawan? Oh. Mr. Brex, okay na audio na ko?
16: Okay, okay na kayo. Samot kayo okay, mong kagwapo, okay. Preki. Klaro kayo.
1: Yes. Oh. Mr. Brex, no? Nata din ko sa Boulevard, sa Pantawan o Rizal Boulevard, kasi din na ang Foundation University magpahigayon o Dal-Oy Festival.
16: Dal-Oy Festival? Dal-Oy.
1: Yes. Mm. Kaling Dal-Oy, Mr. Brex, o saan siya ka meaning daloy or current sa tubig.
16: Ah, no? Tama.
1: Ang mga estudyante kay Fabrex, maghimo sila gamay nga asa to kanin, mahulam ko. Pakita lang ko sa Miss, pwede ka hulam ka riyot? Okay, lako i-explain lang. Kung siya tawagan ninyo? Siya tawagan ninyo? Ah, lantern. Kay Fabrex, makita din mo?
16: Oh, makita na ko. Makita na ko.
1: Yes, kanin kay Fabrex, lantern siya. Pwede ka maka-explain din eh? We'll explain. Ngayon, mag-exante yung mga lantern niya, Kipa Brex, ilang isulat nila ang mga ilang wish ba? Ilang mga pangandoy. Gano'n? Ah, makita mo? May our parents not be absent when we start to win.
16: Ah,
1: unta,
16: okay.
1: Mubalik ang akong apam. O, ano ba?
16: Mau ba? Mubalik ang akong apam. Basig, pre. Kanawingon, mayroon ta, mubalik ang akong apam. Basig, maestra na. Gipadala lang sa mga bata.
1: K5Rex, oh. Lord, gikapoy na ko, ikaw na bahala na ko, gasalig na ko sa tanan nimo. Kani K5Rex, ilang isulat, no? Isulat nila sa usa ka lantern. No, kanina, plywood din sa plywood, no? Isulat nila din. Sa sulod, ano K5Rex, adunay
16: kandila. Kandila.
1: Ilan yung dagkutan K5Rex? Dagkutan nila ni. Then, ilang ipalutaw sa tubig. Meaning, ang ilahang mga pangandoy o wish dalon sa current sa tubig after that on ihatag nila sa nature o sa Ginoo mga pangandoy.
16: Pero pre, dili ba na makahatag nga kadang ilang gihimo, dili ba na makahatag sa kahugaw sa dagat sa kadaghanan nila magpalutaw?
1: Yes, Kip Harris, naka sa page 5, no?
16: Daan pa lagi ko. Daan pa lagi ko. Okay, pre, sige.
1: So, makita ano ipakita ng Kipa Brex sa ubadaghan sila din eh. Ibalihon ako ang camera, Kipa Brex. No?
16: Sige.
1: Ang tibuok na mga estudyante sa Foundation University, Kipa Brex, nababay sila. Alayin mo. Thank you. Ilang kaning ipalutaw nila sa mga libuan ni Kipa Brex, over 1,000 of kanabang lantern, ilang ipalutaw sa tubig, no? Dayon, ilang mga wish, ilang pangandoy, ilang ipadala dito sa dagat. Na si Mike Ramo din, atong kuan, sa itong kauban sa Energy FM, no? Okay. Thank you for breaks. Ilang ipahatag sa nature ang Ginoo na bahala, ano yung mga pamagi. Si, atong istoryahon, Kim Fabrics, si Juan, si Girly, that's Girly yun. Girly!
16: Si Girly.
1: Girly here. Durieta live.
16: Si Girly, huh?
1: Oh, hello.
16: Ah.
1: At least Girly mo nang usa sa kauban sa media, Kay Fabrex.
16: Okay.
1: Girly, Juan. Pidon mo ka rin. Bernardes. Girly, si Rick Santos.
16: Wala na kailan ako, pre. Wala na kailan.
1: Sige, ako ikaw na. I-off na ako ng microphone.
16: Sige, pre. Pangutana niyo si Ma'am Girly o naka-ilabas sa Rick Santos. Murang wala na siya kailan ako. Taga-asa man na siya.
1: Medyo saba na yung Fabrex. But anyways.
4: Ayaw kitawa, Rick.
1: So, Ma'am Girly, kaning daloy, basically, unsa ko din siya kabahin.
4: Kaning daloy. Kaning daloy. Japanese tradition, yun din siya, nga mag-float o kanang lanterns nga mag-imong sulatan sa imong mga damgo, imong mga hopes, imong mga wishes, dayon ipalutaw sa dagat para matinuot. So, adaptan siya sa Japanese tradition nga ikipyan ni Diri. Namo, nagsukod din siya ng mga administrators lang, deans, ito lang din sa social garden, ragyod mga sometime 20 years ago.
1: 20 years ago?
4: 20 or more. Ngayon, murag, nakuha na una-unaan sa koan, president nga i-involve ang tanan mga bata ani nga activity. So nagkadaghan every year puyag-puyag ang among estudyante. So karon Rex, ang among palutawon 7,000 plus nga lanterns.
16: Mao ba?
4: Yes.
16: Wala ba mo gibutang nga nga unta kani si Rex Santos di na sige pangasaba sa radyo ni tuntuhan.
4: Oh, dayon Rex, ako ra kong idugang ba nga. Daghan magud sa una nga mang basha mo kay gasagbot-sagbot.
18: Patubag na kay Rex, go ahead.
4: So, ang among ginapuhat is naami ka nang ang usa ka lantern kahoy na siya ang base. Dayon, plastic nga folder nang gapalibot nga puti niya ang nakasulat ana is katubitaw what pangalan anang marker nga mapanas ra.
18: Whiteboard nang
4: whiteboard marker.
18: Erase
4: so iglutaw ana dito nami buyang nga gibutang nga alirong gyud kamusagang sa lantern. Naapod mi mga fisherman, mga barangay kalindagan fisherman nga gaastang sa buya. Kay kung naay mo lusot, makuha dayon nila. Pag human dayon sa event, ang tanan nga lanterns hipos ni ang mga kahoy recycled na every year ina-reuse ra namo na. Dili na mi muga magbag-o. Dayon panason lang ang mga nakasulat sa folder ng plastic para magamit pagyapon sa sunod tuig.
18: Yes.
4: Ang katong barbecue steak ug kanang upan nga dili kit masalbar na kinabaligya namo sa junk shop. Ang halin ana ipalit namo og school supply sa among mga working scholars.
18: So yes, Kuya Fabrex, no? So, klaro na kayo.
16: Natubag na ang akong pagduda. So, karon ma'am, na ako'y pangunta na ni mo, dugay wa man tanag kita, wa ba ko ni mo na miss, ma'am?
4: Butak ka!
16: Kaya sa una, ma'am ba? Pag magkita ta sa una, ma'am, may unay ka, ikaw, sige, pangasaba ng radyo.
18: Mati. Yes, Kuya Rex, Dr. Mam Gurley, no?
16: Mam Gurley, salamat kay Mam Gurley. Salamat kay ma'am. Thank you, ma'am. Ingat.
18: Kuya Rex, ako ipakita ni mo, katong imong pangutan, na'y buyas unahan.
16: Okay, sige ba, no? Pre, para kuan. Para makita po sa, naglantaw po sa atua. Bito.
18: Yes. No, sige. Nataroon sa Boulevard, sa diri sa kuan, dyan sa kuan. Makita ni mo, Kuya Rex, na doon ay buyas.
16: Okay.
18: Nandaw na to, no? Kung makita mo sa unahan, ibutasan ako Kuya Rex. Sa unahan, Kuya Rex, doon na nakita, naibuya, makita ni mo.
16: Oh, naibuya, okay. Naibuya, maunay mo alis sa maglutaw-lutaw, nga di mo atong lagyo.
18: Yes.
16: Okay.
18: Kung dito sa unahan mo, Kuya Rex, doon na yung mga fishermen o mga pangka, no? Sa unahan, makita ni mo.
16: Oh.
18: Kung nalang mag-atang sila, aron na para po nga matupad kay Fabrice nga dili kunay mo dili malapaw
16: pero pre estimate lang pre di ka sa lapihan pre mga pila ka metros padulong sa buya pre wala estimate nimo
1: gumara ni kay Fabrice nara ni sa mga 100 meters almost okay, 100 okay. meters
16: pwede na
1: makita mo na buya sa tabang buya gina all the way to kay Fabrice
16: no? Okay
1: makita mo kay Fabrice gikan ito kay Fabrice makita mo gikan ito no. All the way dito, guro, ang area ako para rin nasa 100 meters sa kalayon o mga 300 meters sa kalapton. Mga 300 meters
16: okay,
1: sa kalapton.
16: Okay. Mm-hmm.
1: So, dito sa nahan, makita mo, Kipa Bryce, doon ay mga kuan, doon ay mga fisherman, makita mo, klaro na ba din, no?
16: Klaro, may mo atang sa kanang makagawas ng mga kuan, ipambuhian sa mga estudyante.
1: Yes, Kipa Bryce, na. So, kani, every year, for 20 years, then yun ay lagihin mo, Kipa Bryce, ha? So, all wish nila, ilang mga pangandoy, everything, ana gituhuan na nilang matinuod. Hopes and dreams tanan si Rabeg.
16: Wala so, ma-imposible no? Kung ay mga pangandoy.
1: Kaya rin, ilang taon na ito, mga sudyante, busy na sila doon pagdala sa okay. Mga ilang lantern. Taon-taon, ilang ng dagkutan, no? Ilang dagkutan ng effort.
16: Ilang dagkutan, dahil yung palutaw nila.
1: Yes. So, muna mga dili na ito, ano lang, dili na ito nga, dili i-bash ang maong istuhaan kay kada tuig ila nang ipakitag pamaagi no nga kana yung of course usa sa aning gilataw kani mga hugaw no mga basura but Kuya Rex ila na perfect ila na kuno na usay moon pagkahuman sa Dal-Oy Festival.
16: Bita.
1: 7,000 ha 7,000 ka mga lantern Kuya Rex.
16: Yes
1: ha?
16: 7,000 ka mga kwan.
1: Oh, sa likod ng Uyvaro. Karon, ang tanang estudyante sa kwan, ha? Estudyante sa Foundation University. Gikan, apay lang high school, elementary, ni? Elementary high school? From grade 1? Okay, sige.
16: Pero,
1: from grade 1, kay Fabric?
16: Okay, yes. Magutana lang ko ni mo, pre. Mo page 3 ta. Pagkahuman nila, anak, pagpalutaw ka rin, pre.
1: Okay, nasubag na to yung page 5.
16: An, na, page 6 na. Human, sa ilang pagpalutaw ka rin nila, pre, manguli na na sila o na pa sila yung mga, ingon na to, mga program sa ilang eskwelahan?
1: Ano na programa ka rin, dere? Okay. Ay, gina, yearly gini nga programa. Kita,
16: so, diha na tanan. Pagkahuman pagpalutaw, diha na sila yes. Mag-program. Okay.
1: Yeah. Mo, usanin siya ka. Actually, sa unang pa rin panahon, kita rin, kada bang atong tinuhuan, nga bason, mag-wish, kanang wishing star no kada pa falling star mahulog
16: bita,
1: wish
16: bita.
1: Ka kani sila usab sa nika pamaagi nga ilang mga pangandoy o hopes ilang mga wish nga ilang i matinud no ilang ipa lutaw sa dagat ipa pasadya ra ko to badili ng mula pa sa ganay mabuya ga pabot so lantaw nang give resource sa atong iloyo baldighan sa janti dire no
16: o umay umay ang mga estudyante mga estudyante mga estudyante.
1: So kada kuan giver base kada presidente aduna wish no so aduna po sila
16: tanan mga estudyante karon pre ma picture out ba nimo sa ilang mga hitsura nga medyo excited sila
1: yes why pre
16: makita ba nimo sa mga estudyante nga kanang gihimo karon nga ilang activities excited ba mga estudyante?
1: Yes, okay, babay, bisag kinsa man siguro do, do na kay mga paghandom. Excited yo matinuod, no? Matinuod yo. So kani usa ni sa kay usa ni sa activity sa Foundation University.
16: Okay, pre. Sige, pre.
1: Na ko ang gayud nga ilang paghimong kada tuig. O kani pod nga activities kay babay. Ila pa gi gina look forward, gina lantaw nila nga paghimong. Look forward ba? Ilang gilantaw ugma o ginahulat na activities kita right
16: kanang ilang ginahimo karon pre wala bay lain nga mga tao except sa mga estudyante wala bay may saksi diha sa ilang ginahimo karon
1: actually na mga other schools gira actually open eh to other schools invited sa tanan mga kita right so pero kini ilan na ning gi broadcast gi invite na tao to lantaw karong tao kita right no. Dawas sa City Bell, kamusta dyan, dinadre, napo yung mga publiko, ginalanto, ginaupabot ko na every year. Actually, this is my fifth year na ako paabot na kibrek, ginalanto ba? Every year, gini. So, tawad-tawad, mapuno ni Bolivar dyan sa mga kuhan. O kanyang dagat ko na ito, atumang kibrek, dagat na ito, no? Kanadili na dagat. Dagat lang tawa. Ayaw nang...
16: Ay, di, nang galing ko dito, nahan dagat, na, dagat. Pre, gawas sa mga taga foundation pre, dili ba na exclusive lang na nila pero ga-invite sila sa laing ng mga school na pwede mo appeal diha.
1: Actually, kaning activity is exclusive before Foundation University.
16: Okay.
1: Para sa residente nga doon ay mga handom, doon ay mga planos kinabuhi, nalayan matinood. Ila gini, unique ni nila kay Fabrex sa Foundation University. Pero, ang publiko, pwede makalantaw dire. Lantaw ni mong karong taon-taon kay Forex mga last size mag-ngit-ngit na. Hindi din dagat lantawon gasi ka.
16: Makita. Pero pre baliki ko unya pre in kaso mag alas size na mga 2 minutos lang kanang hapit na tamo ko ang baliki ko unya.
1: Dili man takabot alas size kay Forex.
16: Ay tama na kay pan 30 naman di ay ko. Pero basig ma-videohan lang nimo para og mapuhon ato ma-recap.
1: Oh, yeah. Akong standbyan ako din, Kim.
16: Ako rin bahala sa overtime ni mo. Diyan lang sa ka.
1: So, muna, Kim Abrex, no? So, muna ako ito ang mga kwandre, mga panghitabo din, Kim Abrex, sa Boulevard, sa Dal-Uy Festival, no? 7,000 plus ka mga wow. Lanterns, na kandila, palutawon sa dagat, lantawon ni mong dagat, Kim Abrex, siga. Kita ka na sa unang mga balloons, palutawon pa.
16: Ah.
1: Ano man ako ba? Insik, no?
16: Ah, mga insik.
1: Ato din, palutawon.
16: Palutawon.
1: Kato, likado mo itong Kim Abrex, kandila, palutawon, paluparon.
16: Paluparon.
1: Tugdong sa mga nipa nga bala yan, sunog sila.
16: Beta, beta.
1: Kaya sila, dagat na ni, anytime, mampatay rin eh, tubig man ang palibot. So, okay na ka ni Kim Abrex.
16: Okay, ha?
1: Ninote,
16: Okay.
1: Okay ra ba klaro ra ba kung signal dire no?
16: Okay. Kung di maklaro ang signal, di pa maklaro imong kagwapo. Pero okay ra. Wa ba kay ma interview diha nga mga estudyante pre kung usa ba sila ka excited sa ilang pagahimuon kanon? Misag mga maestra ba diha?
1: Pwede pala no. Usa imong kwan. Ay pagkita ra ko live ni, live sa radio station. Usa ni imong plano nimo? Usa ni sa imong to live the future.
16: To live the future with dream of. Ah,
1: random niyo. Dali dali, magkita ka sa camera.
16: Para makita sa camera. Okay, oh, wow.
1: Pwede pressure ka ba sa awesome name? Pressure, pressure. Nindot kayo pa, no?
16: Pressure, pressure.
1: Pray na lang.
16: Pray na lang.
1: Dali kayo.
16: Sure nga mo ampo, Jod siya.
1: O kaning more cash assistant.
16: Abi na ko, G-Cash. Abi na ko, ang akong G-Cash mo, Oni.
1: Thank you, Kemisa.
16: Okay, salamat kayo, ma'am. Thank you. Kanang 453 pre, usama na siya nga page, kanang 453.
1: Ano, to be continued, Rana, Kipa Rex. Yes, Kipa Rex, salamat ang gigan din sa Kuan, sa Boulevard, Pantawan 212, ne. Kini ka Kipa Rex, ang gusto siya para sa kapiyon ng balita, Servisyo Publiko, Glegao Senegros, K5 News FM.
16: Okay mga siligan, so kini na report ni Kipad Roy Bostilla.
19: K5 News FM live report.
16: Engineer, namitan din mo niya. What time? 5? Okay, atos ito sa pikas lamak para sa mga pipila ka mga paibalo. Engineer Bill Cantos.
19: K5 News FM.
20: Shopping the lives of the Filipino.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
21: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo yun kayo yung DTX 500.
19: DTX 500. Pabali sa mga butika.
22: Mayong adlaw sa inyo mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
23: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o kamay TC. Ang alkaline ng vitamin C kada adlaw alang sa inyong mayong panglawas.
22: Usa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae mo ang pagtubo sa mayoma.
23: Mm.
22: Ang akong inahan naani ini last 2004 og gitangtang pinaagi sa usa ka surgery. Apan unsa ba jud ang mayoma?
23: Mm.
22: Delikado ba kini? Unsa man ang kalahian ini sa cancer? Og sa unsa man nga pamaagi makatabang ang DTX 500 niini?
23: Ang mayoma, Sir JP, usa ka abnormal growth nga usually mutubo either sa sulod o palibot sa uterus.
22: Mm.
23: Good thing nga kini non-cancerous tumors.
22: Mm-hmm.
23: Pero posible nga mudako kini og mopiit sa uban pang mga organs, Sir JP.
22: Ang mayoma gitawag pod og fibroids.
23: Mm.
22: Fibroids ang tawag sa mga non-cancerous growth sa uterus. Kini siya buhat sa muscles o fibrous tissue. Maayo ra kay dili kini cancerous tungod sumala pa sa Office on Women's Health.
23: Mm.
22: 20 to 80% sa mga babae ang magka-develop sa fibroids or mayoma.
23: Kinahanglan kung babae ka, Sir JP, taasun jud nimo imong antioxidant sa lawas.
22: Correct.
23: Kay prone jud mo sa fibroids.
22: Mm-hmm.
23: Kung ako ang nababae, Sir JP, muinom na lang yung kong DTX 500 o may TC kada adlaw. Dili jud nimo matag na kung kanusa mo tubo ning mga tumor or kining mayoma, Sir JP.
22: Pero sa mga lalaki di ha, tungod kay wala mo uterus, dili na mo muinom og DTX 500 og MITC, kinumdumi.
23: Mm.
22: Ang mga lalaki prone pod sa prostate cancer.
23: Uy, lisod ra ba kayong mga prostate cancer?
22: Mm.
23: O sana sa mga rason, Sir JP, nga nung nag DTX 500 og nag MITC ko. Walay undang sukad niabot ng DTX 500 sa klinika de alternatibo medicina.
19: DTX 500.
24: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
19: DTX 500.
25: Mabali sa mga butika.
23: Ang problema manggod sa fibroid o mayoma, Sir JP, kay kasagaran wala jud ni sintomas.
22: O bitaw.
23: Maktingala na lamang ka kay nidako nang tiyan.
22: Libutod na.
23: Oh, naapod gani mayoma, Sir JP, nga ga-prolapse sa vaginal canal or sa kinataw sa mga babay. Mahibulong ka nga gasakit ang ilaha kung magkontak sa imong bana kay di ay dako na ang iyang mayumba pagpakonsulta na nimo.
22: Modi ay naing musakit. Sa ulahi, manggawas man yun na ang mga sintomas. Nakaapandra kay anang panahon na dako na ang mayuma. Usa sa mga late stage symptoms mao ang pagdugo sa kinatawo sa babae nga murag kusog kaayo imong dugo nga mao'y mahimong hinungdan sa anemia, fatigue ug pangpangluya.
23: Pero di ka kinahanglan magkabalaka kung gainom kag DTX 500 ug mighty si adlaw-adlaw Sir GP.
22: Nga
23: naman, protektado nini ang tanan nimo mga selula. Dili lang mga selula sa reproductive organs, tanan jud nga selula sa imong lawas, gikan sa imong mata, padong sa imong pinakatumoy, sa imong kumagkostil, bisan pa imong dugo ug immune system gilangkuban sa imong mga selula.
22: Bisan pag dili cancer ang mayuma, kini mahimong hinungdan gihapon sa mga significant health issues.
23: Correct.
22: Sama sa urethral obstruction ug usahay kamatayon. Pipila sa mga risk factors kung naakay mayuma is genetics, family history sa mayuma.
23: So pinakadakong factor sa pagdevelop sa mayuma is oxidative stress.
22: Correct. Yun,
23: Sir GP.
22: Mm-hmm.
23: Ang sobra kayong level sa free radicals tungod sa pagkaon sa tamis or kining mga added sugar, mga mantikaon, mao na imutuga og mga hormonal imbalances.
22: Correct.
23: Mao kini ang mga ga-trigger sa pagporma sa mga tumor. Akong balik-balikon, inom yun og DTX 500 og mighty si kadadlaw. DTX 500 ang super antioxidant nga anti-carcinogen, anti-mutagen og anti-inflammatory. Tulo ka mga vital functions nga makasave sa imo nga kinabuhi.
22: Ang pathogenesis sa uterine fibroids is multifactorial nga naglangkob sa sex hormones, genetic factors, cytokines o gilabi sa tanan, oxidative stress tungod sa kakulangon sa antioxidant.
23: Likayi ang mayuma, tumor o cancer, Sir GP. Mag DTX 500 o mighty C kada adlaw.
22: Adlaw-adlaw dyan na ha. Di na kung kanusarin mo gusto ha. Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na usab si Dok Ramil Oising. Mayang lawas ampingan.
22: Dili abusuhan.
19: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500. Ako gitrayog ito. Makakapsula sa usaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
19: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
19: DTX 500. Health Alert with Dr.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: No want ana makaugana sa kama? Masin ug may diabetes ka?
3: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
3: Nga epektibo.
6: Matok sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
4: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 FM. News FM.
9: Oras, alas 5:01 sa hapon.
10: Pisya sa kahanginan.
11: Sa kahanginan.
9: Bless greetings ko Rambos o kay okay si Rex. Paka kayo sila. New arrival sila ugma. Si Rex og sa atbang sa Hamara Herbal Product. Ama o ba? Sa to pa ang Kurambos o kay okay na arrival sila ugma. Ma'am Joy Ibasan, Jolly Me, Merna Romano, Sardido. Okay. Wala na. Ito yung mahima. So, asa ta nag-hook up engineer sa Palawan? K5 Palawan ta nag-hook up? Oh, sige. Akarong taon-taon natay tandem gikan sa kaninga nahitabo sa usa ka barko kantong kung nagkamali Imbi Jan Aster ba to? Karong taon-taon para makuha na to kung kumusta na ang sitwasyon sa mga pasahero. Okay, nanakaroon ang atong kaubanan. Okay, engineer. Go ahead.
12: Sige. K5 News FM Palawan. Magandang hapon po. K5 News FM Palawan. Hinday po natin mga kababayan yung ating mga kasamahan sa iba't ibang station ng K5 News FM Philippines. Sa ngayon po ay nakaantabay na ang K5 News FM Negros Island Region. Dito po sa ating coverage sa ngayon. K5 News FM Palawan.
13: Okay, so siguro baka langanin pa yung Palawan natin K5 Broads. I-check natin muna yung K5 News FM Iloilo. Ano? Nakantabay ngayon ang ating Iloilo. Check natin si K5 Sanipuray, sala number 1. K5 Sanipuray, magandang hapon po.
14: Yes, magandang hapon na K5 Eljan at K5 Broads. No? Nakantabay ng K5 News FM Iloilo ngayong hapon.
12: How about K5 News FM San Jose Antique?
15: Magandang hapon po sa lahat. Nakaantabay na rin po K5 Eljan, K5 Rod, ang K5 News FM San Jose Antique.
12: And Cagayan de Oro.
16: Yes po, magandang hapon po sa inyo ka K5 Eljan at ka K5 Rod. Sa 5x5 ang signal po natin at nakaantabay po ang K5 News FM Cagayan de Oro.
13: K5 Rod, doon din ang ating K5 News FM Dumaguete.
9: Magandang hapon po mga sir, mga gwapo. Nakahanda na kami sa lahat ng mga katanungan namin dyan sa Palawan.
13: Okay, so sa mga oras na ito ay nakantabay na rin ang ating panauhin sa programang ito ang spokesperson ng Philippine Coast Guard National Office, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Noemi, maganda kay Abel, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Welcome po dito sa K5 News FM Philippines.
11: Yes, Sir Rod, magandang hapon po at maraming salamat po sa oportunidad.
13: I see. So, thank you for being with us. Kasama niyo po si K5 Rods Palma at buong K5 News FM Philippines. K5 Rods, take it away.
12: Okay, magandang hapon po, ma'am, no? Siguro po, nakantabay na po yung iba't ibang radio stations sa K5 News FM Philippines. Ma'am, ano po ba, ito yung pangunang tanong po namin, kumusta na po yung pinakahuling update sa trahedya po doon sa Palawan?
11: Yes, ngayon po actually, kanina umaga, nagsagawa po tayo ng ating firefighting operation dahil yan din po talaga ang ating naging challenges sa mga nakarang araw. So as we speak po, we have 43 survivors, 5 casualty, and 84 reported possible missing po.
12: Oh, so 43. Ma'am, yung mga survivors po natin, may nakuha po kaming mga pipilang o mga information po. Yung pinakabatang survivor po is 4 years old. It is confirmed po na 4 year old yung ano, yung pinakabatang survivor natin.
11: I don't have the official record at hand, pero out of that 43 survivors, out of that is 30 passengers and 30 crew po.
12: Okay. So at sa ngayon po, yung how about yung mga missing po natin, wala pa po bang huling update na may nakuha po yung mga otoridad po natin na mayroong na-rescue na additional sa rescue natin?
11: Yes, actually Sir Rod, kahapon 86 po ang naging bilang po natin ng missing. So bumaba po ito sa 84 kaninang umaga dahil we received an information na itong dalawang pasahero na kasama po sa manifesto ay hindi po nakasama sa pagdalayag na itong barko. Kaya bumaba po ang ating bilang sa 84. At yan din naman po ang ating objective sana, no, na kung magkakaroon man po ng update dito sa mga numero na ito ay naway mga survivors po. But definitely for the Philippine Coast Guard, we are extending and expanding our search operations. We tapped actually Sir Rods, etong ating mga barko at we conducted a radio broadcast requesting all the vessels plying in within or in the vicinity area to be more vigilant po. And kung may makikita po silang mga unusual object na lumulutang, ay tingnan din po at kung kailangan po mag-render ng assistance ay tugunan po. Pangalawa, Sir Rods, ay ginagamit na rin po natin ang ating database or science-based approach in the conduct of search and rescue operation. We have the so-called Search and Rescue Optimization Planning System na kung saan ilalagay po natin dito yung last known position ng barko netong distress na barko na ito, and then kinocompute po niya based po sa current at winds area kung ano po yung possible drifting area po niya. And then pangatlo po dyan, we are also in constant coordination with the local government units as well as the coastal barangays na posible po mapadparan na itong mga hinahanap po natin. So definitely po, Sir Rods, lahat po ng effort ng Philippine Coast Guard pagdating po search and rescue response kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay ginagawa po natin para po mahanap pa itong mga reported missing po natin.
12: Okay, that's very good, ma'am. But anyway, how about po yung barko na naakyat na po ba ng mga otoridad po natin, na inspect na po yung sa loob ng barko? Kumusta po yung ano, yung sinasabi po nating inspection doon sa loob ng barko?
11: Well, kaninang umaga, nakaakyat po, no, or nakapasok itong ating mga tauhan sa loob ng MV June Aster. Ang naging intention po talaga or objective natin dito is magkaroon po ng firefighting operation dahil hanggang kagabi ay medyo significant pa rin po yung usok na lumalabas po sa iba't ibang parte ng barko. Ang naging concern po natin dito why we cannot penetrate is of course yung safety po ng ating mga responders. Kaya ang naging objective po natin kanina is to conduct a firefighting operation. So as of 10

0: baka yung mga kagamitan doon, baka mabagsakan yung mga tauhan natin. But anyway, ma'am, mayroon po mga ibang katanungan yung ating mga kasamahan doon sa Iloilo. Iloilo, pasok?
1: Yes, maraming salamat, Taki Five Broads. No? Tanong ko lang kay Commodore Noemi Kayabyab, sa ganitong sitwasyon na ma'am, no, na kung saan nagpapatuloy ang inyong nakatuto kayo sa search and rescue operations, pero mayroon po bang kayong natukoy kung ano talaga ang pinagmulan ng apoy na nagkaroon ng sunog itong barko ito, ma'am Kayabyab?
2: Yes, yan din po ang tinitingnan po natin. Unang-una, ang naging reference po natin kung ano po ang naging posibleng dahilan nitong pagkakaroon ng apoy sa barko is una yung mga testimony na ibinibigay po ng survivors. Initially po, ang naging report po sa atin ay nakarinig po sila ng isang malakas na pagsabog at sumunod po doon may nakita or may naobserba po silang usok hanggang sa ito po ay naging apoy. At accordingly, based din po sa ibang mga storya ng ating mga na-interview, dahil po sa lubong ang hangin that time, kaya naging mabilis po yung pagkalat ng apoy. At yan din po ay consistent sa ibang mga statement na binibigay sa atin na halos segundo lang daw po, no? After matanggap or marinig itong explosion na ito, ay segundo lang ay mabilis na kumalat itong apoy. So isa po yan sa mga tinitingnan po natin. And pangalawa, lahat po ng mga information na nare-receive po ng Philippine Coast Guard, that would all form part of our investigation. Since we have a number of casualties and a numbers of missing individuals, definitely magkakaroon po ng liability itong crew, kapitan, at even yung shipping company. But as to the weight of the liability, yan po ang titingnan po natin habang gumugulong po at hanggang matapos po ang ating investigasyon.
0: Oh, mm-hmm. Follow up, Iloilo, mayroon pa ba yung additional questions kay Ma'am Kayabyab?
1: So additional questions ko lang kay Ma'am Kayabyab. Na-mention niyo, no, na mayroong possible na liability, no, itong shipping company. So anong maaring liability, ma'am, na or kaso na maaring harapin, no, ng naturang shipping company?
2: Well, una sa kaso, hindi pa rin po natin masabi ngayon. Pero ang una po nating titingnan, of course, pagdating po sa ganitong mga sitwasyon, kailangan meron po actually disposition or instruction ang kapitan ng barko kung ano po ang dapat maging ang gagawin po ng mga pasero. So titingnan po natin, after po na matanggap itong impormasyon na ito, itong sunog na ito, ano ba ang ginawa ng crew? O ano ba ang naging instruction ng kapitan? Ano ba ang naging emergency procedure po nila? Nagkaroon po ba ng announcement para at least ma-inform lahat ng mga pasahero kung ano po ang dapat gawin? So lahat po yan titingnan po natin. Palagi ko pong sinasabi na the captain of the ship is the ship's captain. So ibig sabihin po niyan, lahat po ng kargamento, lahat po ng pasahero na sakay po ng kanyang barko, ang overall responsible for that is the captain of the ship or the ship's captain. So definitely for this number of casualties, for this number of missing individuals, definitely there's a liability for the captain or even the shipping company po.
1: Mm-hmm. Okay. So, maraming salamat, Taki Five Broads.
0: Okay. Dumagati, K5 News FM Dumagati, your questions please.
3: Okay. Ma'am Kayabyab, magandang hapon po. Ma'am, from Dumagati, 97.7, si Rick Santos po ito, ma'am.
2: Yes, Sir Eric. Magandang gabi po.
3: Ma'am, may tanong lang ako sa iyo, ma'am. Ano na ngayon ang final investigation ng yung barko na sunog ba? Ano talaga ang dahilan na sunog yung barko?
2: Well, ongoing po, Sir Eric, yung investigation na ginagawa. Nabanggit ko po kanina, kakatapos lang din po ng ating firefighting operation. So ngayon po ay patuloy po ang isinasagawang assessment ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasi again, at the end of the day, lahat po na makikita natin dito sa barko na ito would all form part of our investigation. So hindi lamang po Philippine Coast Guard ang nag-iisa. So we are dealing with this incident as a whole of the government approach po. At least we could answer comprehensively, we could investigate comprehensively at yung mga liable at responsible over this incident ay mananagot po pagdating po sa ating po mga apektado mga pasahero.
3: Eh, sabi niyo kanina, ma'am, may mga survivor. Paano sila nakasupervive, ma'am?
2: Well, noong unang oras po, no, natanggap po natin yung information na to na kung saan nagpadala po tayo ng ating mga rescue boats, no, kasama po yung iba't ibang mga volunteered na mga fishing and motorboat owners. Nung papunta na po tayo sa area, Sir Eric, meron na po tayong nakita na lumalangoy na mga pasahero palayo po sa barko. So, yun po ang naging survival ways po nila. Pangalawa, nag-deploy din po accordingly ng life raft itong crew ng barko na kung saan doon po isinakay yung ibang pasahero. So, yan po ang naging ways po natin to rescue and receive po itong mga pasahero na, na tumalon po dito sa distress vessel.
3: May isang katanungan ako, ma'am, paano na ngayon ang mga crew, ma'am? Wala bang nasawi sa mga crew?
2: Well, tinitingnan po natin, Sir Eric, as we speak, we have 5 casualties po. We have 43 survivors, and out of that 43, ay meron pong 13 crew. Pero as to the number and identification, particularly yung mga reported casualties po natin, it's still unidentified and still validation. Kaya ang Philippine Coast Guard din po ay nakikiusap, actually, Sir Eric, sa lahat po ng kamag-anakan no, na itong mga nawawala po, kung pwedeng makipag-ugnayan din po tayo sa pinakamalapit na LGU ng Coron at ang Philippine Coast Guard for proper giving the information and proper accounting. Kasi nabanggit ko nga po kanina, yung dalawa po kahapon na pumunta po sa LGU at nag-coordinate po sa shipping company, initially nasa manifesto po ito, nasa ticket manifest. Pero accordingly, hindi po sila nakasakay doon sa barko. So posible, itong 84 na missing pa po natin, ay posibleng yung iba ay hindi rin po nakasakay. Kaya again, ang ating po pakiusap sa ating po mga pasahero na kasama po dito sa hinahanap po natin, kung hindi po sila naka-onboard doon sa barko, ay ipagbigay din po alam sa Philippine Coast Guard for proper accounting. But then again, for the Philippine Coast Guard, we are extending and giving our best effort since we still have these numbers of missing individuals to locate them and to finally bring them home safe para po sa kanila mga pamilya.
3: Ma'am, kaya ba posible palaging nakaluta ngayon ang barko? Wala ba kayong balak na hihilain na lang?
2: Well, titingnan po natin sa mga susunod po ng operasyon po natin. Kasi una-una, Sir Eric, kakatapos lang po natin isagawa itong firefighting operation. Ang pangalawa po natin gagawin dyan is to assess yung kabuuan ng barko. Yan naman po ang pinakadahilan din po natin. At kung meron po tayo makikita na pwede po maging contributory factor sa ginagawa po nating hello?
3: Hello, ma'am. Okay. Yes, dito pa kami sa Dumaguete.
2: Yes. Sa gagawin po nating investigation, so yan po ang susunod po natin, yung paghihila, titingnan po natin no, sa mga susunod po after we conduct itong assessment and mga susunod po ng operations, kung ano po ang makukuha pong ebidensya sa loob po ng barko.
3: Ma'am Kayabyab, salamat sa panahon na sa panahon mo sa Dumaguete. Back to you, Manager Iloilo Bacolod.
0: Okay, maraming salamat po Dumaguete. Na andito na po yung K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, magandang hapon po.
1: Yan, sir, magandang hapon. At kay Ma'am Noemi, kay Commodore, magandang hapon, ma'am. From K5 News FM Palawan, K5 Gilbert Basho ito. At ang dami ho namin mga kababayan ang patuloy ho nag-aantabay at nagtatanong dahil maraming kumakalat na video. Lalo na ito na kanina na confirm nyo rin ho na may mga umakyat na tayo mga authorities. Ito may video na kung saan na sinasabi na may mga bangkay na nakita sa loob ho ng barko. Ma'am, for confirmation ho ng Philippine Coast Guard, kaugnay ho dito, ma'am?
2: Yes, sir. So although I haven't received yet the formal report po sa ating on-scene commander, we are also discounting that possibility actually, no? Kanina po, nagsagawa po tayo ng firefighting operations kasi ang intention naman po talaga natin is makita kung ano po ang nasa loob ng barko, ano po ang sitwasyon sa loob ng barko. Again, we are not discounting that possibility. But as we speak po, hindi ko pa po nakukuha yung formal information, but definitely we will be providing an update kung ano po ang status. Ngayon po, ongoing ang coordinating meeting with all the concerned agencies po on how to properly approach itong sitwasyon sa loob ng barko.
1: Okay, ma'am, i-follow up ko na rin, kaugnay din ho dyan, kung sakali man may makuha tayo or bangkay o anumang mga kagamitan, saan ho ba pupunta ang pamilya? Kasi yung iba nandoon sa barangay Tudar ba yun, yung barangay kung saan nandoon yung mga na-rescue. Saan ho ba dadalhin yung anumang mga gamit dito or katawan kung may makuha man, Commodore?
2: Well, tinitingnan ko pa rin po yan. Actually, I'm currently coordinating with the onsen commander kung ano po ang magiging intention natin once we start po the recovery, kung ano man po ang makikita sa loob ng barko, kasi I still don't have the formal report. But definitely, kung ano man po ang magiging procedures natin of the turning over sa lahat po ng ebidensya, sa lahat po kung may posibleng cadaver man po dyan sa area, we will be informing the local government units. We already established the EOC or the Emergency Operations Center sa Coron. So lahat po ng mga identification, lahat po ng mga protocols na gagawin po natin, at kung meron man pong koordinasyon na gustong malaman ang pamilya po ng mga hinahanap pa po na itong mga individual na to, ay pwede po silang pumunta sa LGU Coron. So we will be providing an update sa EOC ng Coron po.
1: Yung estado dati ngayon, ma'am, ay search and rescue or retrieval operation?
2: We are not yet downgrading yung level po ng ating response. It is still search and rescue. Although, ito mga po sa video na napapakita po natin ngayon, no? It can be one, but again, there may be a possibility po na pwedeng napadpad po sa ibang isla, sa mga shoreline or coastal barangays, itong ating mga hinahanap. We have previous stories po na despite of the days ng ating search and rescue efforts, we were still able to locate eton pa rin po mga reported na mga missing individuals. So, despite of these numbers, the Philippine Coast Guard is still in high hopes.
1: Yeah, ma'am.
2: Even with the situation na may makikita pa rin po tayo mga survivors.
1: Oo, so ito ma'am, yung video na ito, yung pinapakita ko namin ngayon, so confirm na ito yung video na ito ma'am? Na ano kasi, baka kasi sinasabi lang, baka fake news ito, yung video ng sa loob ng barko. Ewan ko kung nakarating na rin ho sa inyo ito, yung video na ito na may sunog yung mga katawan, tapos yung cabin, yung mga higaan. Nakarating na ito sa inyo ma'am?

0: na rescue o isa ho ito sa missing natin?
1: Well, based po sa listahan na nakuha natin doon sa mga survivors, ay wala pong pangalan ni Kapitan na nag-appear doon. Although may naririnig po tayong statement from the shipping company na accordingly ay isa sa mga survivor, but as to the record that we have at hand, ay wala po ang pangalan ni Kapitan. At yan din po sana ang gusto rin pong malaman ng Philippine Coast Guard, kasi nabanggit ko po kanina, malaki po ang magiging role ni Kapitan para mabigyan po at ma-shed tayong lahat sa kung ano talaga ang totoong nangyari. At again, the responsibility of what happened to these ships and its passengers ay responsibilidad po ng Kapitan. So kami rin po sa Philippine Coast Guard ay talagang hopeful na makuha rin po natin ang magiging statement po ng Kapitan po ng barko.
0: Oo. Ma'am, kinumpirma ho ng Municipal Health Office ng Bayan ng Coron na ligtas daw ho ang Kapitan, ma'am, or information lang po. Yun ang nakarating ho sa amin, bago lang po na information, ma'am. Thank you. Ayan, kay 5 News sa Pambacolod, sir, okay na ho kami or other question pa sa inyo?
2: Okay, maraming salamat po. Yung may katanungan din po, Commodore Noemi, yung ating Cagayan de Oro station. Cagayan de Oro, K5 News FM Cagayan, magandang hapon po.
3: Magandang hapon po, K5 Roads at K5 Eljan at sa mga ka-K5 natin na mga radio stations. Magandang hapon po, Commodore Noemi. Kuya Biab, may mga katanungan po ako, kasi kanina sinabi mo na may mga sumabog. So meaning, yung investigation nyo po ay thorough investigation yung ginagawa. Maaari po ba naming malaman kung ito po bang nangyari? May pananagutan ba ang sino mang nag-inspect at nag-clear sa barko kung napatunayan na may seryosong safety violation na dapat sana ay nakita bago ang biyahe? May ano ba kayong investigasyon dyan?
1: Yes, i-clear lang po natin, no? Nabanggit niyo po kayo na is maraming pagsabog. Naging testimony po ng ating survivor ay pagsabog po. So we assume po, no, na isang beses po ang narinig nilang pagsabog. But then again, yung naging statement po natin would be part of our investigation. As to the liability, no, or responsibility nitong mga nag-inspect po natin na mga tauhan before the vessel departed dito sa may Baseco Port sa Manila, lahat po yan ay titingnan po ng Philippine Coast Guard. Kung meron po bang naging pagkukulang ang atin po mga tauhan, ang naging guidance naman po ng aming commandant si Admiral Ronnie Hilgavan ay definitely meron pong accountability. But then again, imi-mention lang po natin, ongoing po ang ating isinasagawang investigation. Lahat po ng mga information, lahat po ng mga statement na nagagaling po sa ating mga survivors, lahat po yan ay ipapas, ilalagay po natin sa investigation po natin. Ang goal po natin ngayon is to assess and to make kung sino man po yung individual or even the shipping company na liable for this incident. So lahat po ng angulo, tinitingnan po natin. Actually, sa side po ng Philippine Coast Guard ay lahat po ng mga concerned units na posibleng makatulong dito sa investigasyon na to ay nasa area. At nag-activate na rin po tayo actually, no, i-mention ko lang din po, yung ating maritime safety investigation. Ibig sabihin, titingnan po natin, nagkaroon po ba ng lapses or pagkukulang ang aming pong mga tauhan pagdating po sa safety before po payagan itong barko. Meron din po bang pagkukulang sa paglalagay ng mga kargamento. Pero i-highlight ko lang po dito that before we conduct a pre-departure inspection, meron pong sinasubmit ang kapitan. Ito po yung tinatawag nating Master's Declaration of Safe Departure. So ibig sabihin po dyan, lahat po sa dokumento na yan, no, kasama po yung numero ng pasahero, numero ng crew, yung competence ng crew, yung kargamento, yung mga life-saving equipments, yung mga navigation equipments, binavouch po ni Kapitan, no, na lahat po ay compliant sa regulasyon na pinapatupad hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po ng Marina. And after po isubmit ni Kapitan itong MDSD na tinatawag natin, that's the green signal for the Philippine Coast Guard once we receive the MDSD to conduct the pre-departure inspection. So sinasabi po natin dito, na katulad din po, no, sa mga sasakyan, no, ang safety ng bawat alis po ng sasakyan, it is still the responsibility of the driver. The captain submitted its MDSD, vouching na ito po ay seaworthy to sail. But then again, imi-mention lang din po

0: natin, in case during the investigation, na malalaman din po natin na merong pagkukulang sa mga kasamahan po natin na before payagan itong barko, definitely, they would be accountable. Yan naman po ang naging direktiba ng aming komanda. So, it is a comprehensive investigation na gagawin po natin. Lahat po ng anggulo ay titingnan po natin. Lahat po ng impormasyon na natatanggap po natin sa mga survivors ay ilalagay po natin lahat sa investigation. And we will be assessing it comprehensively, truthfully, and transparently po.
1: Okay. Ma'am, Commodore Noemi, maraming salamat po, ma'am. And actually, we don't have enough time na. So, we would like to thank you for taking the time to accommodate us, ma'am, for this interview. And we really appreciate your valuable time. So, maraming salamat po. And we'll ask you, ma'am, directly for some updates for the future. Thank you once again, ma'am.
0: Yes, maraming salamat po at magandang gabi po.
1: Okay. K5 News FM team, wala na po tayong oras. Salamat po sa inyo lahat.
2: Okay, mga siligang, so kung na wala tayong oras, kaya lagi ang istorya rin mag-ibahurot, pero ang oras nagkaupos. Wala may sagsiki sa makapukan sa akong barugan. O wala may sagsiki sa makapatindog sa akong balahibo, gumas lang sa tawag akong gitama ka ng katungan. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitang komentaryo, sa ngalas sa mga station manager, K5 Sir Bernie Cabusang, Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebo Banya Naliga, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K5 Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawa, K5 Engineer Traffic Controller Bill Racuma, sa ngalas sa mga Chief Engineer K5 Abu B. O kinatibok ang pura sa K5 Yusuf M. Lumagiti 97.7, may gabi ikanan yung tanan, ladies and gentlemen. At ang iang sunod na programa sa mga balita, si K5 Sarah Homillo. Pakita mo, sunod sa 24 oras, Police Report, Showbiz, Sports, at ang iyong musunod na, kini si K5 Rick Santos Candos. Ayaw mo kalimot, kanunay nga magmighty si mo. Ang mighty si na ko kinikatabang sa itong kaugalingong magkahatag kinikaliko sa itong immune system. Detox pa man red capsule. Mano mo pagong sa imong diabetes or sugar o sa imong blood pressure. Detox sa coffee mix. Nakakapi ka pa, na detox ka pa. Dito ba yun? Dili basta-basta nga ikamatak mo yan ka o sakit maunin nga makahatag o kaligo sa imong lawas. Klinika Jopres. Kumot pa imong ilok, puti pa imong ilok. Extend pod supplement. Para makahatag kinikaligo sa imong mister. Makahatag kinioga kalipay sa imong misis or sa imong partner. Detox Beauty Shop. Makaminti sa imong Cutis Porcelana Probiotex buntag o tugapon. Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy mapalit sa tanan mga butik kag parmasya. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM, Dalagun ang Diyos, Kando!
3: K5 News FM, sharpening the lives of the food. Makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsog natay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul, i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul, TTX 500, mabalik sa pinakatul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap pang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may
2: D3. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
6: Sa mas marami nga school performance, memory advanced serum, bakal na sa mga butika.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5.34 sa gabi. Itak na atod ka na ito sa Mighty Cyclone Base na Vitamin C Inuburan sa Detox Vonda, Detox Coffee Mix. Nagkakapi ka, nagka-detox ka pa.
0: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mayang gabi mga ka-K5, welcome na usap sa itong D3 Bio Evening Newscast ng Adlong Biyernes, September 11, 2026. Tara kita sa itong mga headlines. Sa balitang lokal, K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition magsugod na karong Domingo. Kapulisan maghimog listahan sa mga langyaw nga nagpuyo sa Dawin. Naroon po nakakontiskar o 15.9 gramo nga shabu, 58 kawante dadakpan sa usa ka semana. 10 milyones nga road concreting sa Balayag Manok, Bakong hapit na matapos. Mga naguna sa balitang regional, DNR AMB server reklamuhan sa National Office Human sa ula pagtambong sa Executive Session sa Binaliw. Amahan ni Mayor Gekka, gingong nalambigit sa hit and run. Sara Convernor nasagmuyo sa kakulang sa aksyon sa pagsaka sa presyo sa kuryente. Para kuno sa balitang nasyonal, Senator Mark Colata mingon nga doon naghihapon siya katungod nga mubutar isip Senator Judge. Ipisara nangayo sa Supreme Court nga ipahunong ang criminal case sa bato kaniya. Upat ka-retired kung Supreme na kung SC Justices mutabang sa two-third convection vote issue. Gibasura ang graft convection batok Imelda gipalagan sa Atom. Sa balitang international, biyahe ni Zelensky padulong sa Norway na dugay tungod sa mga Russian drones. Sa ratat sa sports, sa Team Pilipinas andam na para sa 28th ASEAN Games o 5th ASEAN Para Games. O sa balitang showbiz, pagbalik sa Pinas ni Liza Soberano, gihatagan o issue. Sa ngalan sa kinatibukang first sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ako ang inyong ating balita ka K5, Shara Marie Humillo. Live kita nga makita mga ka K5 via Facebook Live. Pangita alamang ninyo ang K5 News FM Digital. Diretso kita sa detalye sa mga balita. Una sa balitang ang K5 NIR Secondary Live Radio Broadcasting Competition din magtigi ang mga estudyante ng adulay talento o kahibalo sa larangan sa Live Radio Broadcasting. Gilauman nga daga mga estudyante, gikan sa lagang-laing eskwelahan sa Negros Island Region ang mga apil sa mga kompetisyon. Lakip sa mga musalmo, itong Negros Central Senior High School o ang RTPM Science High School nga pareho nagpresentar sa Dumaguete City. Karong umabot nga Domingo, mobihay paingon sa Bacolod City ang mga contingents gikan sa Dumaguete aron makikompetir siya sa mga kalihukan. Kauban sa mga contingents na si SM Verni Locabusaw, News Director Sara Repe o Attorney Ronel Di Palubos. Uban usab sa delegasyon ng mga coaches o duwaka eskwelahan nga sila si Ma'am Rochelle Abelia o Ma'am Ena Pino nga nag-andam o nag-iya sa mga estudyante alang sa kompetisyon. Ililamang talento sa pagbalita ang ilang ipakita kundi liusab ang ilang abilidad sa news delivery, accuracy, timing, teamwork o pagdumala sa Osaka Live Radio Broadcast. Inaot nga pinaagi nini mas mapalambo pa ang talento o pagsalig sa kagalingon sa mga batanong broadcasters nga mo ay musunod sa mga yapak sa mga professional nga ana sa industriya sa radyo. Dugang balitang lokal, agkapulisan maghimo og listahan sa mga langyaw nga nagpuyo sa Dawin. Itali hatod ka nato ni ka K5, Sara Repe, IK5 mo.
9: Paghimo ni Dario ang kapulisan sa Malangyaw nga nagpuyo sa Dawin, Negros Oriental si kamain sa pagbalikon sa seguridad o pagmonitor human sa pagpatay sa duwa ka American National sa probinsya. Matod pa ni Police Captain 7 General Polimar di bawa sa Negros Oriental Police Provincial Office o Hepe sa Provincial Tourism Unit, Gianyo. Ni Dawin Mayor Galicano Torita ang lokal nga kapulisan nga maglista sa mga langyaw nga nagpuyo sa lungsod. Nakihimo na koordinasyon ang Norpo sa Philippine Retirement Authority aron makuha ang listahan sa mga langyaw nga doon special resident retirees kung visa, lakip ang ilang address o gumawang importante information nga gamiton alang sa seguridad o investigasyon. Samtang panaliblan ang ilang privasiya. Gingon ni Polinar na makatabang ang mga datos sa maabot ng investigasyon, ilabi na sa kaso sa krimen o pagkawala sa langyaw. O giyawag usab ang mga langyaw nga magbutang og security camera sa ilang mga balay. Ang balita ay lumatay doon ang kanilang sa D3 Bayo, DTX sa 500 ug MyTC, K5 sa Iril, DTX sa 500. Para sa kami ng balita, servisyo publiko, kalayaw sa Negros, K5 News FM.
8: Nakakumpiska ang Negros Central Police Provincial Office kung Norpo o 15.39 grams nga shabu nga gibaraba ng mga kantidad o 104,652 pesos at sa 8 ka operasyon batok sa legal nga droga gikan sa Tebre 1 hangtod 7 2026. Sa mga panahon, 58 ka wanted person ang nadakpan, lakip ang 14 nga wanted sa provincial level, 5 sa city o municipal level o 39 nga obo sa warrant of arrest. Nagkahimo usab ang kapulisan o napulok operasyon batok sa loose firearms nga miresulta sa pagkadakop sa 3 ka tao o pagkakumpiska sa 5 ka armas samtang 5 pa ka armas ang voluntaryong gidiposito. Dugang pa upat katao ang nadakpa sa ruwak operasyon batok sa iligang nga sugal, samtang 63,000 nga kalidad sa kontrabando ng sigarilyo o 1,200 nga halin sa iligang nga sugal ang nakumpiska. Sa Enforcement of Ordinances, 1,136 ka citation ang gi-issue 64 ka motor vehicle ang gi-ipawd ubo sa pangupangulo ni Acting Provincial Director Police Colonel Jonathan Abelia. Katapusan sa balitang lokal at 10 milyones ng road concreting sa Balayag Manok bakong hapit na matapos. Itali hatod ka nato ng K5 James Abando Gilio, IK5 mo.
10: 10 milyones kapasos ng kantidad sa road concreting mapuslan na sa katauhan sa Barangay Balayag Manok bakong sa dili madugaya.
11: Mamahimo ng mapuslan sa dili madugay sa mga katawhan sa Barangay Balayag Manok bakong Negros Oriental ang road concreting nga kasamtangan karong gitrabaho alang sa paghatag og hapsay nga dalanda. Ang nahisgutang proyekto resulta kini sa pagpaningkamot sa kapitan sa nahisgutang barangay aron maghatag og hamugaway nga dalan para sa taraan na hilabi na sa mga lokal nga mag-uuma sa lugar. Sa usa ka pakiginabi kang bakong EBC President ug Barangay Balayag Manok Kapitan Honorable Charlito Yupo, siya mingon nga gitinguha niya nga mapasiminto ang tanang dalan nga sakop sa iyang barangay sa daghang mga katuyuan sama sa paspas nga serbisyo sa katawhan. Wala pa ni Honorable Yupo nga makatabang usab ang maong proyekto kung ugaling adunay mga emerhensiya sa iyang barangay nga dali nga makasulod ang mga muresponde siya. Mukabat sa 10 milyones kapason sa ang kantidad sa nahisgutang proyekto nga dunay halos 700 ka mga gitason ang nahisgutan nga dalanda. Si Honorable Yo pumingon nga ang maong kalambuan na dako kinig tabang alang sa tanang katawhan nga diindugay ng gihandom sa mga katawhan ug isip amahan sa barangay. Tinguha niya nga unahon ang serbisyo nga gikinahanglan sa ilang mga katawhan sama sa paghatag ug hapsay nga kadalanan ug uban pa nga ilang gikinahanglan.
10: Subay sa mong kalambuan mga ka-K5, gisaad ni Kapitan Charlito Yupo ang dugang pang kalambuan sa mong barangay alang sa taran nga mapuslan ug maangko nila ang serbisyo nga ilang gikinahanglan. Balita gikan sa patrol kini si ka-K5 James Ditre Bayo Baduquillo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Taratso kita mga ka-K5 sa balita. Balitang regional ang atod kanato sa DTX Revarnet Motabang kini pagpaubos itong blood sugar aron makalakay ka sa gitawag nga diabetes. Protection rin yung mga mata mag DTX 500 kanunaya. Gimando ni Cebu City Councilor Pastor John Alcover Jr. ang pagsumiti o purmang reklamo batok sa Environmental Management Bureau of Region 7 kung man wala krimotambong sa Executive Session sa Konseo kalabot sa isyo sa Binaliw. Isugot ni Alcover nga sulatan ang National Office sa Department of Environment and Natural Resources aron ipaabot ang iyang reklamo batok sa EMB7. Matod niya, dili maayong paminawon nga wala matubag ang ahensya sa mga imbitasyon sa konseho. Samtang nagatubang ang syudad og seryosong problema sa kalikupan. Giingon ni Alcover nga sugod pa Enero na ningkamot na ang konseho nga masulbad among isyo kung gikinahanglan na andam usab silang ipaabot reklamo ngadto sa Kongreso aron mapaspasan ang aksyon. Dugang balitang regional, gipagawa sa Land Transportation Office Region 7 ang show cause order batok ang Attorney Edgar Geka kanim miyembro sa Cebu Provincial Board og amahan ni Dumanhog Mayor Junjun Geka. Ingong si Geka ang nagmaneho sa gray nga Mercedes-Benz kalambigit sa sunsunod ng insidente sa dalan sa Cebu City ni atong Miyerkules sa gabi. Sumala sa kapulisan, una siyang nalambigit sa insidente sa taxi sa Sambag 1. Gingong gikukod siya sa mga barangay Tanod hangtod sa Kalamba o Guadalupe. Gingibabagan siya sa kapulisan na panakalikay siya o padarin nga nagmaneho paingon sa Trust de Abril Street. Di nabanggaan sa iyang sakinan ang usa ka bakery. Tungod ni Nigi pa ilalom si Gika sa administratibong investigasyon sa LTO7. Aron may balan kung aduna pa ipaglapas sa mga baraw sa trapiko o mga responsibilidad sa driver nga nalambigit sa insidente. Katapusan sa balitang regional, nasagmuyo si Nathaniel Chua, convenor sa Cebu Electricity Rights Advocates sa padayang pagsaka sa presyo sa kuryente o sa kakulang sa aksyon sa mga regulatory agency sama sa Energy Regulatory Commission on kung ERC. Matod niya, padayang nga nag-antos ang mga konsumidor sa mahal nga bayranan sa kuryente apang kulang gihapon ang proteksyon gikan sa gobyerno. Nawagan si Chua og masugot nga regulasyon aron mapunggan ang sobra nga pagsaka sa presyo sa kuryente. Ingon usab niya nga ang pagpalambo sa renewable energy projects mahimong makatabang sa pagsulbad sa kakulang sa supply sa kuryente sa Visayas. Alas 5.46 na sa gabi mga ka-K5, diretso kita sa balita. Balitang National ang atod ka nato sa Detex Coffee Mix, ang kape nga may ampalayado sugar-sugar cane o chia seeds. Detex Coffee Mix, nagkape ka, nagka-detox ka pa. Gi-insister ni Senator Dante Marcolata nga mahimog gihapon siyang mutuman sa katungdanan. Isip Senator Judge sa Impeachment Court, bisan nakakulong siya sa New Quezon City Jail. Kaya ang sulat nila ni City President Win Gatchalian o Presiding Officer Chess Escudero, misumiti si Marcolata o duwag ka-manifestation. Lakip nini ang iyang pagsupak sa pagkatudlo kang Escudero is si Presiding Officer o pagsuporta sa 16-4 requirement alang sa conviction. Mato ni Marcolata, wala siya legal nga babag sa pagboto, isip Senator George, tungod kay wala siya preventive suspension. Mingon usab siya nga mahimo gihapo siya musumiti og mga manifestation samtang nagpadayon ang impeachment trial. Dugang balitang nasyonal, nangayo si Vice President Sara Duterte sa Supreme Court nga ipahunong ang tulo ka kaso sa grave threat sa batok kaniya. Mato ni Duterte, dili dapat kasuhan og criminal case ang usa ka impeachable official samtang anaapa sa iyang posisyon. Kaya pwede also kapahinang petisyon, gihangyo niya ang Supreme Court nga magpagawas og TRO aron mapahunong ang proceedings ug ipaulay bisa ang resolusyon sa DOJ nga nahimong basyan sa pagsaka sa kaso. Gihimo ang petisyon humang gibasura sa Quezon City RTC ang iyang hangyo nga i-dismiss ang mga kaso ug mipagawas og warrant of arrest sa batok kaniya. Upat karitradong mahistrado sa Supreme Court ang utabang isip amnesig conference of the court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kataga nila og legal nga punanawang isyo sa 16 kaboto kung 2/3 nga threshold nga kinahanglan alang sa conviction. Matod pa sa Senate Impeachment Court ulo sa upat karitradong justices ang personal nga matubang sa impeachment court sa Setyembre 16. Apil kanila si Retired Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno o Hilario David Jr. O si Retired Associate Justice Adolf Ascona, si David hinuon mo sumitir lang og legal nga memorandum. Mahimong mudapit pa ang impeachment court og dugang eksperto aron makatabang sa paghusay sa lasangpit nga issue. Katapusan sa Balitang National, gisaway sa August 21 movement kung atom ang desisyon sa Korte. Kung sa Korte Suprema sa pagwasura sa graft conviction batok ang kanin First Lady Imelda Marcos ang nagtawag din nga usa ka hampak sa hustisya sa Tulubagon. Konfirma sa atom ang desisyon sa pagpasaka sa kasong plunder batok ang kanin House Speaker Martin Romualdez. Duwag kaalaw ang milabay, gihulagway sa grupo ng Flicker of Hope ang kaso sa responsibilidad nga gingong napalong darn ang pag-absolto kang Marcos. Iakusahan usab sa grupo ang mga pamilyang Marcos o Grimaldes na parayong nakabenepisyo sa ilang politikanong impluensyo o misaal nga iparayong ang kampanya alang sa makasaysayanong kamatuuran o kustisya. Sa desisyon nga pinisahan o Hunyo Jess, apang ipagwasta ni Atong Setyembre 9, gipasura sa First Division sa Korte Suprema, ang hukom sa Sandigan Bar ni Atong Nobyembre 2018 nga nagdeklarar kang Marcos na sadaan sa 7 ka kaso nga graft.
0: Balita International. International.
8: Balitang International mga ka-K5, ang hatod ka nato sa D3 Bio. Ang vitamin D3 nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3. Nadalay ang pagbiyahe ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky padulong sa Oslo, Norway, human na matigda ng mga drone nga gikan sa Russia duol sa Moldova. Lakas si Zelensky sa aeroplano, uban siyang asawa nga si Olena sa dihang nakita ng mga drone, hinungdan nga temporary giserhan sa mga otoridad ang operasyon sa airport. Paglabay sa pipila ka oras, gitugutan na ang nga mulupal ang aeroplano human ma-intercept ang drone. Patlong unda si Zelensky sa Norway aron motambong sa state funeral ni King Harald V.
0: Balita, sports.
8: Andam na ang Team Gilas sa pagpresentar sa nasod sa Turiet Asian Games o FIFA Asian Para Games na ipagayon sa Nagoya, Japan. Apil sa 500 ka mga atleta, sport leaders, opisyal sa gobyerno, national sports associations, kung mga pribadong partner ang mitamang sa stand-up ceremony nga gihimo sa Rizal Memorial Coliseum ni Atong Rebel sa Tiyembre 10. Opisyal na ang magsugod karong Setyembre ang tunay at ASEAN Games sa insugdan sa Gilas, Pilipinas ang ilang kampanya karong biyernes. Samtang ikatakda ipagayon sa October 18 ang 5th ASEAN Para Games. Ginauman nga ipakita sa mga atleta ang Pilipino ang ilang kahanas, determinasyon o garbo sa nasod samtang maging kompetensya alang sa Pilipinas sa duha ka dagkong torneo sa Asia. Alas 5:21 na sa gabi mga ka-K5, diretso kita sa Balitang.
0: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment, ang hatod ka nato sa itong paboritong vitamin C, ang Mighty C Alkaline Base. Sa mga kababain ha, na gusto nga ma-achieve ang healthy glowing skin at the same time, makabato ka sa mga sakit, mga ka-K5, trangkaso o buong sipon. Kinahanglan lang ni mo magtumala everyday o Mighty C. Isa pa huwag mo inom kung matumar ka sa iyo sa kabuntagon o kanang wala pa yung unodang mga tiyan. Don't worry tungod kay di dyan magsakit ang imong nga kuto-kuto. Dagang komento ang mga netizen bayan sa daw pagbalik ni Liza Soberano sa local Tensel Town. Bibisita siya sa Pilipinas aron ipromote din hiyang iyang pelikula sa Hollywood. Huwag isgatan usab niya ang nagimingaw siya sa nasod. Nakakuha o nakanglaing reaksyon gikan sa mga nakakita ang iyang pose. At doon mga may komentaryo nga nag-yubit nga nag-ingong gibaray sa aksya sa iyang mga pulong nga kaniadto. Siyang litlog isilikoy na niya ang nasod kaniadto aron kabuto ng iyang danggol sa Hollywood. Ang uban usab lang to nga base ni balik siya sa Pilipinas aron mo trabaho sa mga lokal nga proyekto. Alas 5:23 na sa gabi mga ka-K5 mga kutong naglangkob sa ito ang Titribayo Evening Newscast ning Adlong Biyernes. Ato itimbayas kagawal rito Miraflora na naglantaw dari live from Ayungon. Good evening, Sir Rito Miraflora. Sa ito mga listeners di Atibok Negros Oriental sa mga sister stations na ito. Good evening. It's Friday, Friday mga ka-K5. Ko anron magdagang destinasyon ni ro ang mga ubang ka K5. Amping tanan. Ay pag ayo kalimot sa pagtumar sa tumag kinakusgang bitamina aron nga kusgan lang kanunay, di kay makalikay sa mga sakit. Magtumar sa Mighty C, inubanan kini sa Detox 500, Detox Coffee Mix. Sa pag mo inom ka og kape gabi ino o kadlaw sa buntag udto. Talaga sa usaka adlaw, don't you worry. Kaya ito ang coffee is healthy. Rebecca Granada, good afternoon ma'am. Happy watching. And sa mga uban pang mga listeners na ito diha sa kuano, sa Baez Tanhay. Good evening o happy Friday. Happy weekend. Magdungog kita usab mga ka-K5 sa Lunes buhon. Alas 5:54 na sa gabi mga K-pop lalag ula na gutay igong oras. Nakalalaman sa itong CEO Boss Doc Ramiloy. Area Manager Mayor Feb Ubanya Naligan. Station Manager Sir Vernie Cabusao. Toba na ito pikas na wag atang teknisyang ka K-5 Bill Andrew Recoma. Sa ngalan ni ka K-5 Divina Tindog o Grufa De Vero. Ako si ka K-5 Shara Marie Humil. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: K3 Bio.
13: Ako si Delphine.

og mga pasiugda sa usa ka kausa nga gitagaan gyud og kahulugan bisag walay mandate sa balaang kasulatan sa paghandom sa bautismo ni Ginoong Hesus. Wala gyud nay mando so far sa kasaysayan, ha, kanus-aman ang Seventh Day Adventist Church organization na established. Alang sa atong magkaigsoonang Seventh Day Adventist, ha, na tudloan ba mo ana sa wala pa mo na bautismuhan kon kanus-an na organized ang organisasyon nga ginganlag Seventh Day Adventist kay usahay ra baning mga tarungan dili magparihas. Na mo uban maingog ay gikan pa sa kuan tanaman sa Eden na arabay ngon ana nganong tanaman sa Eden man unya wala rabatay kasaysayan ana ang Seventh Day Adventist organization pangalan na nga giparecognize nas gobyerno ni adtong 1863 pinaagi sa konferensya heneral. The General Conference nga maoy nag-administer nagdumala sa buluhaton sa Seventh Day Adventist nga mao ang pagmantala sa mensahe sa tulo ka mga malulunda sa tibuok kalibutan gyud na ipamantala. Ato gyud ning klaruhon pagpasabot ha kay naarabay daghan kaayog na bautismuhan nga wala gayod sila na himuloan ng tulo ka manulunda. Maugyod na'y kasaysayan. Kung mag-isgota, kanos ang managsugod ng mensahis tulo ka mga manulunda. Wala pa'y ngalan nga Seventh Day Adventist na anay nagsangyaw anang mensahis tulo ka mga manulunda. Pinadayag Kapitulo 14 man na. At itong mabasa na sa versikulo 6 magsugod og basa. Padayon sa versikulo 7, versikulo 8, versikulo 9, 10, 11, og 12. Mauna ang tulo ka mga manulunda nga adunay maayong balita nga ipamantala na sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan, tanang mga katawhan, tanang pinulungan sa mga tao, tanang kabanayan. Hulagwayon ta na mahigalang kingsunan, unsa na kadako nga buluhaton? Unsa kalapad ka ng abuluhaton? Tanang mga nasod, imagine? Pila ka mga nasod ang tibuok kalibutan? Tanang katawhan, pila ka mga tao ang tibuok kalibutan? Kinilang mga buhi, ano lang tong mga nangamatay, kay ninlabay naman na. Pila ka kabanayan, kaliwatan, ang tibuok kalibutan? Pila ka lingguwahe ang tibuok kalibutan? Munang dako ning hagit. Morning ang program karon sa One Voice 27 nga gipasiugda sa General Conference Seventh Day Adventist nga maog yun ni ang inahan nga organisasyong iglesia sa mga Seventh Day Adventist family. Kaning uban nga dunay mga General Conference ang mga kuana lang na kapamilya. Mga igsuon, nahi igagaw, naay mga anak, naay apo, apostuhod, ingon ana. Lain-lain na po na silag mga pangalan doon na naay mga distinction. Lain-lain og mga leadership, management, lain-lain. Nganong ako manigisgotan mga igsuon, tungod kay doon na manggoy nagpaabot sa nato din hi og information. Nga dili di ay ang tanan nga mga organized Seventh-day Adventist ang appeal aning One Voice 27. Sir Hani, Brother Rizaldi, mga kaigsuunan nako nga mga Seventh-day Adventist family, ila rani sa Seventh-day Adventist nga nanukad adtong tuig 1863. Mauna ang nagpasiugda ani. So kining uban bisag paryente ra na kay usa ra man ka pamilya murag wala na na nila ginaapil kay naay ilahang mga matud pa ini kanang mga planners mga nagdalag mga program mga nagplano sama ining ang plano himoon gyud nga

ang tanang katawhan sa kalibutan dalon sa tiilan ni Kristo. Maunay gol, kadtong mang karniro daw nga gawa sa turil, kinahanglan na sila nga manduan nga usana ang panon, usanang magbalantay. Ang gol, ana, maugyod ang outreach evangelism. Gamiton ang tanang access, mga bata. Gamiton, basta nabautismohan na, bisag 8 anyos pa, 9, 10 anyos, o mga hamtong, palihok ko na. Onya di basta-basta ang ilang program kay ipaagi og social media mga higalam king sunan. Gawas nga dunay mga World Radio, dunay EWR, ang Seventh Adventist World Radio dito sa Hawaii. Tibuok kalibutan kana. Onya pila ka mga lingwahe din ha ang gilabay anak nga sibyahan nga mulukop tibuok kalibutan plus mga publications. Naidaghan nilang giandam nga ipanghatag nga mga publications. Aron ang uban, lihok yun, tanang mga dunay cellphones. Bisag mga bata, mas maibita po na. Nga nauna lang na kay kining mga bata o pasagdag paggamit cellphone, padulog yun na sa way hinungdan ang dangatan. Mas maayo siguro yun na. Nga ang mga bata, papilon, pero unsaon pa nila pag-apil cellphone, no? So ilan na lang po na siguro gamiton diha og mga pagpaambit, pag-share ngadto sa mga mensahe. As I heard, doon ay ilang nightly nga mga program every local church. Nightly program. O tagtulo kasimana o niya mag-invite ang mga kaigsuunan nga asa dapit ang ilahang venue, ilang i-invite nga dito mag-tapok. Nga, libre na ang ilang mga pagkaon anang gabi una. Kung magtapok sila, kanahata ito nang nahibawan tungkol kay naamay makingsuunan nga naghatang nato anag mga informasyon. Boy no, atong nga himo ane, di man ta pwede lagi nga mo himo ta o unsa man galing, kay basing mo sila, nag-awat-awat rata, nagkopya-kopya rata, hangtunin noon, basing maingon nagsamok-samok lang ta. Brother Rizalde, kumusta inyong kalihukan diya si Bo? Na may mga kaigsunan sa nato din na nga naking uban siguro ini nga kausa. Sister Honey, kamusta diya sa Leyte? Likewise, sa uban pa nato nga makaigsunan sa Luzon, Visayas, Mindanao, bisas gawa sa nasod, kay worldwide program man eh. Ang ako rin ining masayran, kanaarag yun ay mapadala na akong mga feedbacks. Ang kami dire maunay na nambong yan ng gabi, unya nay among pastor dire nga nagdumala sa nay screen, ha, murag TV o dako nga TV screen nga usa ra gyud ang ilahang mga presentation tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan. O unya ang tanang mga miyembro sa simbahan mag-usa. Pero dili sa simbahan ilang venue adto sila sa public. Maka-invite sila og mga outsiders. Appeal na sa ilang mga amatur pa plano. Dili lang daw sa revival sa mga kingsuunan nga wa na mag padayog alagad, wa na sila mag aktibo o dili lang ana o alang pod sa mga kanyang mga tagagawas nga dili pa kunuhay mga kaubanan sa maong nga organisasyon. So ingon ana, so ang ato karon mga higala mga kingsuunan magpadayon ng taghisgot. Ato gyapong isgutan kining kang Ginoong Hesus nga bautismo. Salamat gani kayo kay dunay naguna og handom ana. Kay daghan man kaayong nangutana. Naaba daw sa Biblia ng paghandom anang bautismo ni Ginoong Hesus. Inko ako na tao magyug kong Seventh-day Adventist. Senior citizen naman ko, wa magyug ko ka kuag dunay mga program ana sukad masukad. Dili magyuda gihimong mando o sugo. Wa magyuda way tugon ana. May pahinoon ang katapusang panihapon ni Ginoong Hesus, last supper sa panahon sa pagtugyan niya kay naapay gibili niya paghandom anang iyahang kasaysayan sa pagbudhi. Dito nas padong siyang kamatayon. So, doon na yung mga katuigan milabay, pila katuig na, gikas pagbautismo, hangtos kamatayon ni Ginoong Hesus. Nadaghan pa kayo mga gibuhat ni Ginoong Hesus sa panahon sa iyang pagpangalagad. Daghan siya gibuhat. Sa nangalagad na siya,
sa siyarang usa, wa pa'y kauban. Unsa man ang iyahang unag yung ang-ang nga iyang gibuhat sa panahon nga siya nabautismuhan, maumang yun na'y gitawag katuyuan nga siya matud pa gibautismuhan kay diha magsukad iyang pagpangalagad. E bolo batag-asa dato na mabasa mga hinigugma makingsunan? Okay, ako magbasa sa akong pipila ka mga bersikulo ha kay na-sister Honey na sa linya o Brother Saldi po, bersikulo na po ikatampo. Okay, magbasa ta din he. Kanisiya, kining nakasulat sa kasaysayan, katumanan kinistagna. Wala pa si Ginoong Hesus na himong unod, wa pa na himong bata, wa pa na himong tao, tao mangyapon ng bata, no? Naanay tagna. O asa mang tagna atong basahon? Magbasa tagna, ha? Okay. Dinita sa Isaias Kapitulo 7. Dinis Kapitulo 7, magbasa ta versikulo 14. Unsa may atong mabasa dinis versikulo 14? Atong paminaon, ha? Nag-ingon ang mga pulong. Busa ang Ginoo gayod, may muhatag kaninyo og usa ka timaan. Ani akaron ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og magatawgon ang iyang ngalan.